Esoyigoqa aphinda buye nangesonto ekseni ngo 6 njoba simzwile nje nayizolo okwamanje ke mina ngiba khona nje kanje until azaphumule ngowanele ubishop bese kwazike ukuthi ke ayibambeke isonto lonke. Right, ilungile ke ngizothi ngaleka 4 bese nginikeza izwi elizoba fushane nje 10 to 15 minutes ngikukhuthaze kancane ezwini. Kuzothenga ngo 5 o'clock sinomfowethu usicela ncube sizobe sinaye ke okhuluma noma owenza inkulumo ezikhuthazayo. Siyazi ukuthi njalo uma ngomsombuluko sithi bambana umphako. Esifisa ukuthi uhambe nawe isonto lonke ukulonde ulokhu dlinza ngawo nje. Khona ngumfethu sicela umncube. Ngana kwalokho siphinde sidonse incingo zakho ngikhulume nawe. Njengamanje ngifisa nje ukubheka ukuthi obani enginabo. Uyangena igama nesibongo bese uthi all things are possible. Okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Unamandla uNkulunkulu wethu futhi uthembekile. Ngiyangibuze ukuthi ukube angizange ngize ngithathe ivangeli ngabe ngempela ngikuphi nempilo, ngabe kwenzakalani empilweni yami, ngabe ngiyilento engiyiyo yini. Angikhathaleke noma ngabe mhlampe wena ubuka ngayiphi engela lento yokukholo, iengela oyibuka ngayo uyibuka ngayiphi engela, anginankinga nalokho. Omunye kuyenzeka ukuthi awuyindoda ekholwayo, awuyindoda enjani ekholwayo. Laba bantu badlala ngathi ivangeli, badlala ngathi leli ivangeli lafika nabelungu intontontontoni. Kodwa ngiyibonga lento yeivangeli noma mhlawumbe ke iyamanga. Ingamanga ashintsha impilo yami. Mangabe kukuthi wena uyibona ukuthi lento yeivangeli ingamanga, ikuchitha isikhathi. Hey, lento yokuchitha isikhathi iyayishintsha kakhulu impilo yami. Ngoba ukube angizange ngibe kulento othi wena ichitha isikhathi, ngaba ngikhona ngikhona. Yenze nengqondo yami yokucabanga, ngacabanga ngendlela ehlukile nendlela engangicabanga ngayo. Lento ingikhulisile, lento ingenze ngaba yile ndoda engiyiyo. Ngendlela ebengumfana noma noma ngendlela ebengumuntu obenamaphutha ngayo. Maningi amafambo ebengiwenza, amanye bengiwenza khona sengikholwa, kodwa ngilekelele ukuthi ngiyakholwa, bengikhumbuza ukuthi hayi, ubaba okholwa akenzi kanje. Ubaba okholwa akabehave kanje. Lokho kungenze ngashintsha indlela, ngaba nokuthuthumela impilo, ngayibheka ngenye indlela, ngayibuka ngokuyesaba impilo, ngayihlonipha. Lento ikwazi ukunginqanda, iyanginqanda nalaye befana ngabe ngidlebeleka khona. Lento wena uthe yamanga, iyona engenze ngaba la. Nokuthi ngisemva kombhobho ngiyasakaza, iyo ukuthi ngangena kuyo lento. La ngiqashwe ngoba ngangena kuyo le. Shuthi lento eyanginikeza ngisho umsebenzi. Lento yangondla lento. Lento ingenze ngahlonipheka lento. Lento ingithathe yangibeka nalaye ngangacabanga ukuthi ngiyoke ngibe khona. Hey bafowethu, lento ingenze ngaba yilento engiyiyo. Lento ingenze ngakwazi nokucabanga ukuthi ngingaqala nokwenza ibhizinisi. Ngoba ikhona impilo engangiyiphila, nabafowethu abanye engangiphila nabo engathi mangena kulento ababethi bona ichitha isikhathi, ababethi bona into yabantu abangahlanganiphile. Angisho ukuthi ngiyaqhathanisa, kodwa mangiyibuka la ngikhona, ngibuka nabo labe khona, ngiyawubona umehluko. Lento yenze impilo yami yaba nomehluko. Lento ingenze ngaba umfana okwazi ukuvusa ikhaya, ngaba umfana ocabanga ukuthi kufanele kavuse ikhaya. Ikhaya lami lahlonipheka ngenxa ukuthi ngangena kulento. Nakwazi ukuvusa ikhaya ibelikade lingekho, laba khona since ngangena kulento, ngoba yangenza ngakwazi ukuyiqoqa. Kwaba nabantu abakwazi ukunginikeza i-direction, bakhuluma nami sense. Neyintshumayelo zangakha zadlinza ngami, ngadliza ngazo. Eyi, lento wena uma ucabanga ukuthi lento iwumdlalo le yevangeli,
kulungile iwumdlalo kuwe asiphi angiphikisani nalokho futhi angilwi nalo kodwa ngikhuluma

usicela umncube yena ke esoba naye right ngicela nje ukuthi ke mhlambe nje ngibheke izwi lanamhlanje sibone ukuthi ke uNkulunkulu usiphatheleni namhlanje kupha fisa ukuba ke sikhulume kubantu bakhe alright senze kanje ngifuna ukuza ngapha alright yeah correct akho cool.

0: Molo sawubona sesizulumzansi.
1: Yebo ba.
0: Siyazwana.
1: Kunjani tata?
0: Ngiyaphila njani tata?
1: Kunjani tata?
0: Ngiyaphila tata.
1: Bakathi ngiyasabela uvakala ngabe kunzikana.
0: Lungile thetha tata, mawukuthi kuyathetheka, ngisekuzwa thina.
1: Yebo tata.
0: Thetha tata. Uma ngabe kukuthi kuyangena ngomhlaba ubuya bonthi kunenkinga uyezwakala uvele nje uhlale udabeni makuthi kwenze kuyangena nawe uyabona ukuthi ngathi ukuthanda ukuphambana kodwa mina ngiyakuzwa ngazi ukuthi konakele phi la so ke ngiyacela ukuthi ke uvele ukukhuluma Someone was suddenly see with Mabaso. Bulazo Mkulu, lapha ku TikTok. Uayama. Ungathumela ke voice note yakho ku 0638208448. Zobe ke sengidlala. Noma ngufunda umyalezo wakho, bukhoma emoyeni. Molo sawubona sesizulumzansi.
1: Yebo okay.
0: Ngiyazwakala.
1: Undlongo lewa ba ngiyawuva sivakasivayo mangathi ngiyazama ngiqala ukungena kukade ngakumamela. Hayi siyafunda tata, siyafunda kakhulu.
0: Amen.
1: Xa uzathi empilweni ngiyasetyenza fanele uzithobe le nto. Ngicela ukungidla lapha emoling side ngiyasebenza ndiyiklining.
0: Ah, siyabonga kakhulu.
1: Sebenzela abantu ndiyaklina ngidlina apha efletini.
0: Mm.
1: Ngikena ngicweleza ngumuntu ekudaleni zakade mhlawumbe labantu imoto wacaba bavuka umona. Bashe nomntana omncane imoto ngenza ingadi emacaleni yabona imali zayifika phapha ku-1000 yabona empilweni.

0: yasebenza bawuphumelele yasebenza
1: ah madodoti siyabonga
0: ngiyabonga kodwa banguva kahle bengihlale basivana kodwa ngiyabonga ukungena nganoma kuya ngivana
1: ah right kulungile kuzwakele umfowethu ukuthi nje yasitholana naye angazi ukwenzakalani kodwa ke siyabonga ukuthi kugcineke ebe nayi understanding

0: Right, 24 minutes past 5 kuZulu Mzansi ku 98.0. Ngiyakhothi baphila bonke abasakazi bezulu Mzansi ozakwethu kade ngabagcina. Sithombe sengiyangimbone la ku TikTok ngibona insizwa ingenile intweni. Sizona ngomunye moto sawona.
1: Zira IT Caps. Aw, KK.
0: Aw, sir, macho.
1: Ukhuluma nonkabini mfundisi KK, ngezwe ngathi rating inkinga. Hayi, washaya mfundisi ukuthi imali yamabhizinisi singami ngazi ukulobola kaza abantombazana. Ngizwe kahle mfundisi KK.
0: Oyinkinga obhekene nazo lezo Caps, eh? Right, ngiyabonga kakhulu ke koza kwethu nje bonke bephile mangiphuma mina uzongena u-stressless. Hayi ke umhlongo sibonana ke cishe twice a week ngoba ke uyangikhipha njalo ngomsombuluko. Kade ngamgcina uStufuza uMashiz ngekhotho uyaphila ke sengiyangimbamba emoyeni. Hayi ulobilobi ke hayi impela ngisamazi ulobilobi. Sekwaba bayikhwekazi. Sifiso sibisi. Hayi ke insizwa ngijwayele ukuyibona ke noba ke senza ibusiness ndawonye. Mona sabona semoyeni.
2: Yebo baba.
0: Siyaphila njani nina?
2: Siyaphila, siyabonga baba, siyabonga amazasa sizayo nathi siqinisayo. uNkulunkulu azibuthi esaba sikhule njalo asigcwalise njalo uNkulunkulu.
0: Ah, siyabonga kakhulu mama.
2: Ugugu kamakhosi, ugugu Ndlovu.
0: Siyabonga kakhulu kaTsheni, thanks.

Someone awe simpiwe uthike ngimemeze nami. Kaphila simpiwe. Ngitshele ukuthi ukuphi nendawo simpiwe udume ngani. Khona besozo nabangakini uthi cha wena useyintweni wena. Useyintweni wena. Uyaphila udlame uzipho dlame. My colleague. Uyaphila udodo. Kade ngangigcina bafowethu. Uyaphila umagaye. Awukayo impintshi yami.

0: zibekunika ama advice. Yes, akona onke ama advice ekumele siwathathe, uyabo? Kodwa khona nawe izinto okuyibone nje ngomqondo sobaba ubone ukuthi ay yabona ke ngiyaphuma ke sandleni ngathi angisatsheleki, angisafuna ukutshelwa, uyabona? Abantu abaningi abadla imali zabo isayira bayithola ku raf kungaba mafa kungaba amafa abashiywa nabo ngaba imali abayiwina kolotho imali inawo lo moya wokukwembatha wempakamo imali nje inawo lo moya so kukhuleke ethi inkosi ngiyacela uma ukwenze kungibusisa ngemali noma ngezinto ezinkulu ezinhle ngingabe na umoya wempakamo ukukhulekele lokho akube umkhulu okwakho ukuthi inkosi ngingabe na umoya wempakamo omunye uthotha umuntu be right aneda thola imali angasafuna ukuzwa ukuthi kulandwa ngisho uanti wakhe engasezwa ngisho uanti akasezwa ngisho umalume akasekho umuntu amlalelayo kunalokho udila nje nabantu adla nabe imali ayishaya ibhuqa imali engasakhuzeki engatsheleki engayaleki uyombona usevela ku I blew it abantu abaningi nje abablow imali bambathwa umoya wemali wempakamo bangabe besatsheleka bangabe besakhuzeka athi umuntu hey ungazongitshela mina umuntu nje mase nemali unakho ukuthi hey ungazongitshela angafuni ukutshela ngoba ucabanga ukuthi imali iyikho konke yes imali iyayivula iminyango kodwa uma ngabe u stupid I'm sorry to say that uma ngabe u stupid kungcono ngibeka kanjalo ngoba la uma ngizokuncenga inde limazile khona ukuncengwa lokhu ninikezwe yiku ukuncengwa to how ingane yami nkosi yama how ingane yama ushembo how ingane yami uzohamba uma wakho lo olokho ethi ingane yami ekuvikela ubheda ekuvikela ubheda kufakela ngaphansi kwakhe ekuvikela kukhusele so hamba uzosala obala pa Ake manje ukuthi oh okay mama's baby mama's boy mama's girl ya kuhle phela ukuthi umama besithanda kodwa izingane singayithanda sesizilimaze uyivene nje ingane ibheda lithi iBhayibheli umuntu ongasebenza kangahle kusho iBhayibheli umuntu nje ongafuna ukusebenza angahle angahle ngisho ukudla kusho iBhayibheli ibheke leyo ncwadi ukuthi ngiyikhohle ukuthi kubani kodwa bazokhumbula abantu abaziBhayibheli kunencwadi ethi umuntu ongasebenzi angahle so siyanipha nje phela ukudla ngoba ayikho into esoyenza kodwa ngela uNkulunkulu uzosithatha siwahamba nisale niyibona bese uyabona ukuthi oh hey yeah so ke imali kinawo lo moya sengivala inawo lo moya imali yoku yempakamo umbatho moya empakamo uma kwaba nemali nomuntu obekade eyixakele makaba nemali uba nawo lo moya okuphakama abhampe umuntu uthi uma ngathi awusibani mani kwenze njani wangasathinteka umbetho womoya wempakamo wemali kanti imali ingozi uyazi ungaba no 2 million namhlanje kungasa kusasa ungekho lo 2 million ngendlela imali eyinkinga ngayo uma ngabe ungayihloniphi imali nje idinga ukuhlonishwa imali yahlonishwa imali iyumoya uyachaze kubishop kaningi la ngemali esho ukuthi imali inendlebe yezwa imali akuyona iphepha imali abaziyo bathi imali icurrency makhunwa ngecurrency currency umfula uyabona imali iyaflow ihamba kanjani kwena uma ungazange uze uyimasterishe uyokugcina nje uyisigwili ekuthiwa hey kwakuyisigwili ubani hey kwakuyisigwili ubani hey kwakuyisigwili molo sabona
1: okay bon ivesi le lati khuluma ngalo baba unkukulu ivesi lati khuluma ngalo second

Ula, fumanise ba agiyeke kakuhle akuvukeki kakuhle aqheleki into bana ke uyemsebenzini kodwa ke kuyafuneka ba kubhekwe khona ibotshelwa nabinqini izacela injalo ufuneke ke isibheke khona enkomeni nakanjani ke apha enqubeni ke xa sibuya ngapha sokuthatha sikubeke uba mhlawumbi ngabe ke seziphi izinto ongazilindela sigamule sicawu nje sithi chinti kwathi umxhamane pha kakhulukazi enkomeni eniqondayo uba nawe apho ngasekhaya uzakuyonwabela lo mzantsi olifumana kuhle kakhulu nale 8.0 oh ya sikuthatha sikubeka nje sikhupha kulaa nto ya lobola sibali lobola namhlanje.

0: Kumi mathathu nesixhenxe ibethile insimbi yethoba asive ngapha ngakuwe.
1: Ngiyakubingelela Lobi Lobi, ngibingelele nabalaleli bonke bezilo mzansi. Uhlahla samabhinca lo uNgcobo ula eMaroni Hill eLuganda, udabuka lapha enkandla endaweni yasemfongo sentsamlomo isigodi. Mina i-weekend yami angifuni ukukhuluma iphutha, ayizange ibe yinhle kahle kulezi ndaba nje ezimbi ezezaphetheka ngesabatha zikasicebi mfowadlamini. Hayi, ngibuhlungu namanje angakholwa uma ngabe ngicabanga. Kunezathu-ke zokwazi umuntu ukuthi umazi kanjani. Bese ngizothi angikho right Lobi Lobi mfowethu. Abanye abantu besilisa abasakwazi ukwenza izinto ey'limaza inhliziyo egameni lamadoda. Le nto engizwile nje ukuthi kunomuntu wesifazane oshiswe i-ex yakhe, yamshisa lo muntu wesifazane osesimeni esibi esibhedlela. Lokho kunginikeza inkinga mina njengendoda. So nje bafowethu, ake siyiphatheni kahle. Ngiyabonga.
0: Danki esihlahla samabhinca, enkosi se, siyabulela mfundini. Alright, asambe siyobheka omnye futhi kwakhona uba uthini enkqubeni ngeli xesha.
2: Angibingelele weLobi Lobi, useMayville manje ukhuluma noMamdeli. Angihambi ngedwa, ngihamba neshikini bhuquze yami babudeli. Ngithi nje happy birthday kudoli wamakholwa ulapha esitenga kadukuza. Ukhule ntombazane uzudlinywe umzesizukulwane uMamdeli, bonke nama second chance bakuthanda ukubhubha. Uphileke nawe Lobi Lobi, bonke nje abazalwa namhlanje uNkulunkulu ngithi kubona abaphile. Amen.
0: Danki MamDeli eMayville ne chicken buguza yako. Wow, chicken buguza yako, ungayikhohlwa kanjani chicken buguza yako mara. Alright, ngiqhubeke ngalixesha ke amashumi mathathu anethoba ibethile insimbi yethoba. Ya, sizawuxoxa nawe nje kusezwa mnandi kakhulu apha ohlelweni Prince esizomane ke singena kuko phume sivumbuke sitshone ngapha siqhamuke siqhamuka ngaleya.
3: Hayi mina mfethu kule weekend nje. Hayi, awumolo Lobi Lobi. Hayi mina mfethu kule weekend nje. Hayi, ngithi angibongele amabhakabhaka noma ngingawasupport kodwa-ke angiwabongele mfethu. Ngiyalithanda ibhola labo limnandi.
0: Lakhiya.
3: But ukungijabulisa ukuthi sisaqwakeleke thina sabatawunga Kaizer Chiefs. Kuthi engathi ngavani ivalwe manje lidi sigqwakele. Ngoba kwenzeka okuningi nje njengoba ithazoqhubeka sibeshone phakathi. But angisoze ngayilahla-ke i-Chiefs mfethu. Ngumtawunga for life, umlisi wembula lo.
0: Dagumdiswa mvula. Alright, okay. But ke mandibheka kuhlengathi i-Pirates eseyiphezulu. Athi i-Pirates eseyiphezulu wemniswa wemvula. Alright, okay. Kubeni siyakulisa Moluleka.
4: Lobi Lobi kunjani madoda?
0: Baba siyaphila mana khona inkosi nathi kunjani lokucala?
4: Hayi, uyaphila uyaphila baba maso. Yeah.
0: Maso.
4: Hayi, silalela nje mfowethu kumnandi. Intsuku ilokhu eyiqhubekile noma ngizwa ubuhlungu. Into ebengifuna ukukhuluma ngayo uPaula ngokushona kwale ndoda le. Umfowethu lo wade ngcwatshwa Lobi Lobi.
0: Yeah.
4: Le weekend. Enhlizweni yami ubuhlungu engibuzwile mhla kuhamba isilo. Namhla kuhambe umntwana aphinda angene ube unumber 3 ngakuloya mngcwabo ngibe ngingamjwayele.
0: Namhla kuhambe ibhova.

sibonge nje ke namaciko njengoba ke kwenzekile umnikelo athe isoso athe alishaya imali ngezela ngaphezulu ka 200,000 yenze umkhulu umsebenzi nawukuthi ke umncwabo uhambe kahle behlanganisa nje ngokukhulu ukuphuthuma kodwa yahlangana hayi sibulala kakhulu yenza kahle ukuze nabantu bezokwenzela kahle kulo

0: abangalaliyo bahlala becingela intsapho zabo bahlala becingela ikusasa elikhakazileyo bahlala becingela into yobana ke eyingazi abantu abambolala bedleni even engabi namntwana kodwa onze sure ukuthi ifemeli yakhe iright. Okay, ngeli xesha ndivumele ke mphulaphula ndamkele apha ohlelweni umagumete intokazi lena ke ayenza umsebenzi omhle kakhulu Tololo's Academy of Fashion. Oh my God. Mama wethu mama.
1: Yebo ninjani?
0: Yey siyaphila kunjani?
1: Siyaphila nathi.
0: Hayi ndiyakuxelela ba kuthiwa yi TV lengabe yakubona ukonsa phansi.
1: Ah wemba.
0: Yebo umuntu okanti yakwazi ndaye kuzigqokisa.
1: Yebo yebo kumele kuthi ibonakale kuwena.
0: Ewe utho kanje?
1: Yebo.
0: Right, namhlanje ke sinawe namhlanje. Mhlamba nini YouTube uke utsho sinabantu namhlanje Tololo Gumede but ke wena uzazi kangcono.
1: Yebo. Okay, mina igama ngicela ukubingelela nje kuba sisakazi bonke bezilo mzansi ngibingelele nabalaleli bonke. Igama ke mina ngutololo waka Gumede oqhamuka emthwalume kwaqoloqolo.
0: Okay.
1: Yebo, ngizalelwe khona nje emthwalume kaqoloqolo ngabe sengiyalo kuze ngaqala khona iprimary yami ebizwa ngeHyman Primary khona kwaqoloqolo ngaya ehigh school yakhona ngafunda khona ehigh school yakhona ikwaBhavu High School. Ngabe sengibuya mangiqede lapho ngabe sengizake la eThekwini ngise ngoba sengizokwenza ifashion design akhuluma ngayo kumfethu ngise ngoba ngilangazelele lento yefashion ngeza ke ngoba ngizofunda yona ngase ngihlalalana ke ngafunda u2 years wami ile ngithole khona idiploma yami ngafunda khona ke eJabuz Academy of Fashion Design u2 years wami ngathola khona idiploma yami.
0: Oh okay. Elgamanga tololo ubani wakuphalona? Umlando hambi kakhulu nje.
1: Umlando mude ukhulu wami.
0: Oh okay.
1: Ukhulu wami owangiqabalela igama bayibahleke abantu ngingafuna ukubachazela.
0: Okay.
1: But base kukanje kusuke kufanele uyichaze into ngoba liyahlekisa lona.
0: Yeah.
1: Ngoba abanye bangazi ukuthi yini kwakuyini yona le Tololo sasemunye kubonakala indlela omncanyana ungafuna ukukhula ngayo ukuthi kusho ukuthi lento kwakuthiwa nje iTololo into engakhona ukuba ihlale kuyitonqwana ngempela ukhulu ukungiqamba kwakhe kuthiwa kwathi kubelethwa mina kanti kuthiwa kwakuno anti wami owayehlupha.
0: Okay.
1: Egana njalo.
0: Oh.
1: Megana njalo kusho ukuthi ukhulu ugcona yena uthi uhlale ingane encane nje kakhulu empilweni ngoba njalo uyahamba abuye nomkhonyana useyagana yena. Njalo nje uyagana uanti uyamala umkhonyana gana omunye.
0: Hayibo.
1: Kwathiwa hayi kanye kuzobelethwa mina ufike nomunye usezolotsholwa futhi. Kwathi ukhulu hayi ngeke udadewethu le uMastololo ingane encane nje into engakhuli ayisozi yakhula nje uyohlala uMastololo ingane encane nje kwaseqamba mina kalolo gama ngoba kubelethwe mina
0: uMastololo
1: ingane encane kwathiwa uTololo lo.
0: Okay
1: nickname kahle kahle.
0: All right Tololo. So ke eligama elakusebenzela ke kanti ugogo khonto wayibona ba leligama lona elizokuphakamisa wena
1: engangoba kuthe noma sengiqala ukulukhuza ngoba ngiqale ngaba sebusiness nje ngithunga kanje ngenza yonke into ngingakusivula isikole.
0: Yeah.
1: Kusho ukuthi ukuqala bengingaregistile. Kuthe ukuqala ukuregister kwami ngiregister ngoba sengivula isikole. Ngaregister ngoba sathe emagameni esathuhambisile babengiphusha bethi energy. Ungashila igama kaTololo ngithi nami vele ngithi ngithanda lona vele ngoba yonke into ngibizwa ngalo but akuona akulona igama lami kodwa yonke into ngibizwa ngalo. Ngase ngithi mina ngizolifaka vele futhi lona ezoba sekuqaleni. Nangempela kwafike kwatholakala lona kwaphuma lona njengoba ngesikole sibizwa ngaleli gama baye bahleke abanye bedinga ukuthi igama lini leli nje balibize ngayo yonke indlela abalichathe balichathe. Kodwa ke ukuthi mina ngiyalazi ngilithanda ngobani ngobe likakhulu.
0: Ayi ntombazana ufika nini ke ngoku apha kulomkhakha ke ngoku sofundile sifuneke ngokuqala ke ngokuyosebenza uzohamba uyofesa noma mhlawumbe uzoqala uvulo kwakho kwenzeka kanjani?
1: Nakho ke indaba ngoba ke uTololo K usefikile ke la eThekwini uyafunda ke lo 2 years wakhe.
0: Yeah.
1: Uthese uTololo mayifika lapha esikoleni hayi vele uyayithandela kabantu.
0: Okay.
1: Mangifika ke lapha esikoleni hayi sihlanganele nabantu nje siyaxoxa nabantu kusuke sixoxe nabanye shothi bayabona lento ukuthi ngiyayithanda lento kakhulu hayi kancane kakhulu bese kusuke omunye usisi azokhuluma nami athi ene eTololo indlela owenza ngayo mhlawumbe ake siphumeni la sivulele ibusiness siyathanda ukusebenza nawe sithanda bese
0: kuwe
1: yesi sasesikoleni.
0: Okay.
1: Vele mina nginalento ukuthi njengoba vele ngisekhaya elixakekile ngalendlela kodwa umama wami indlela azama ngayo ukuthi siphumelele akhole uthe ekhaya but uyasifundisa uyenza yonke imizamo ukuthi khona nje ngikwathi ngibungiza ukufunda.

0: cause nabo for sure khona abafisa ukubuza kwena noma mhlambi ke izincomo but mase sibuya khona ndiyafisa ukubuza lo mbuzo ukuthi ezini bangaka nibangaka bantu abathungayo okwakho uhluke ngani kokwabanye sesizobe sesivala ke lapho ke so sicela futhi sikhumbuze ba zeziphi neziphi neziphi neziphi izinto wena othi niyazenza vile isikolo sikhona kuyathungwa izemshado kunithi but uzosichazela kabanzi asiqale ngapha
1: ngiyabingelela emsakazweni ezinto emzansi ngibingelela emsakazweni ngibingelela nakumaqwabe sisi yami eyi siyakubongela isibindi sakho nokubekezela ukuthi ubambe ibhizinisi namhla sibe la ukhona ngina isibindi nokubekezela siyabonga nje qhubeka njalo nathi usinika nje usigqugquzela ukuthi umuntu wesifazane kumele uyibambele ubambe into onayo ucela isibindi nje ukuthi uzophumelela ngelinye ilanga wenze nje okuncane kogcina kubeke phambili siyabonga nje ukusigqugquzela nathi ukuthi nathi singakwenza kwenzeka siyabonga Nontobeko Everlem
0: Adangis is Nontobeko Everlem sisitino liyam voices Nontobeko
2: ngiyamuzwa
0: nkosi kufikani kuwe mangabe umze ethetha ngoluhlo
2: yazi ukuthi ngiyathokoza kakhulu ukuthi kukhona abagqugquzelekayo ngalokho esikhulumayo ngoba ngempela baningi abantu besifazane abadinga ukulekelelo abadinga omunye kunzima ukuthi asukume uyasaba mhlawumbe unovalo njenganami njengangithenga indlu enhlobo enovalo uyasaba ukusukuma ikhona likhona ikhona ke phela uzolibona uma ususukumile wenza zama maningi amabhizinisi ngingasho ukuthi ene fashion design kuphela maningi amabhizinisi esingawazama sabantu besifazane
0: Awucho sitolo ngenxa yexesha nihluke ngani kwabanye nitholakala kweyiphi indawo zeziphi neziphi into enizenzayo i-service yenu
2: into engingathi sihluke ngayo ngiye ngizwe abantu bekhala kakhulu ngokuthi abathungi ave benamanga abathunga uzithola izinto zakho ngesikhathi yona into esidume ngayo ke le yokuthi kuthiwa abanye bafike uthi umuntu uyashada kusasa but ayikho ngoba namhlanje mina into engathi ngihluke ngayo engingasho abantu abaningi ngibanzelile imicimbi yabo angikaze ngize ngibe nalolo bhadi angazi mhlawumbe kwakwenzeka kodwa angikhumbuli yokuthi umuntu afike ezolanda into afike ingekho kuthiwa unomcimbi kunalokho ngize ngisize esebelimele kwezinye indawo ukuthi athifike umuntu ngesikhathi sokugcina esegijima athi ngizothiwa wena songangisiza nginenkinga kanje bese ngimlekele futhi amangala umuntu ukuthi hawu kanjani ngoba phela nakho laphayana bese kuhamba isikhathi esingaka kodwa nakho into ngiyitholanga but ikona ngifikele isikhathi esincane singaka but into ngiyitholile hayi ngobani ingoba nginale nto yovalo njengoba ngishilo ukuthi ngumuntu ovalo uvalo kwenkathi liyasiza mangabe uzokwenza izinto ngovalo uyakusiza ukuthi izinto zabantu uzenze ngesikhathi ngiyayimfuna ukwenziwa ngesikhathi ngincamela ungalali mina uma ungabona bayangazi ngisebenza ngalani ngisebenza ubusuku nemini akuzokushiwo ngoba kushuthi ngisafuna ukuphumelela kahle kahle ngophumeleli ngisafuna ukuphumelela that's why ngisebenza ubusuku nemini ngiyaye lokhu ze ngishiye ingane engisebenza nazo sesijwayele ukuthi kuyasetshenzwa ubusuku isikhathi sokulala sikho uma umuntu esifazane nje ufanele usebenze
0: asihambe sekulompulapulisive ba ingabuthini
1: Sawubona lebebe, nomaqale lapha stage. Yo siyabonga sisi wazi wasi encourage. Yaze hayi inhlijeni yakho noma dingelula. Kodwa hey it's very encouraging sis. Siyabonga kakhulu kugqugquzela abantu besifazane ukuthi noma ngabe indlela ibonakali. Kodwa mangabe une passion yento zama phela zama ngalawo amandla amancane. Siyabonga kakhulu sisi siyabonga uNkulunkulu akusize qhubeke kahle nomsebenzi wakho siyabonga
0: All right itheni niya nesikolo niyathunga
2: siyabolekisa and noma futhi manje ufika uhamba wedwa nje ngizoboleka ingubo khona into esifika sebegijima afuna ingubo yokugqoka emcimbini sisebethi anayo imali siyamboleka futhi naye ngoba zikhona ingubo esibolekisayo kanti futhi noma nje kwangishilo noma futhi ufika ungena singenayo idesign yakho makusana isikhathi siyakwenzela lo design oyifuna usikuboleka ubuyise
0: alright sister Lord isendimbuzo mfushane kakhulu uzosibuzo umuntu njengoba njengogogo wesho ethi uyohlanganisa indwangu kuyaphileka apha ethungeni sisitolo
2: kuyaphileka ntama kuyaphileka

0: babe vele sebekhulekileke laba abamzondawo njengamanje beze bekhulume kabi ngisho inhlangano yakhe. Kodwa into ebuhlungu-ke ukuthi ngisho amakhosikazi abo azovotela uMsholozi ngoba ayamthanda. Yibona nje abamzondayo, angazi noma mhlambe ayikodwa phela ngesazi isoka lelo anonymous.
1: Hayi, lento eziyamvuma uMsholozi isoka. Sekuningi kakhulu asekushile, ngicabanga ukuthi nami uMsholozi akakwazi. Hey Maror! Hayi, sasingekho.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
3: Ngibingelele umsakazi uHadebe lo la eButhazili, ngithemba uyaphila nabalaleli bayaphila. Msakazi wami, hayi ngiphathwa kwabi yileyo uthisha, uma ngizwa kuthiwa uthisha kumele behiselwe imali ekubeni besebenza umsebenzi ongaka ngenxa yokuthi kumele kuqashwe abanye. Yini kuthiwa okungenani ezokimi khaya isikhathi ukuthi isikhathi esingaka, futhi imali ayizonyuka kodwa izohlala ikulesimo ekusona njengamanje kuyona imali abayiholayo. Manje idlalwa ngabo nje, hayi.
2: Teta noSawuti sifuna ukusebenza.
4: 26
1: minutes after 2 emsazweni wakhe zemzansi 98.0 FM. Sithizwa uMehluka.
5: Yawu esithombe nabalaleli, niyaphila kambusha, siyaphila philani, isiphuthumele 1 minute. Ithi mina wesithombe, ha vele i-ANC wena sekuyi-DA vele nje. Ubaba lo adayidayisa i-ANC, wayidayisela i-DA. Bona la makhansela eshaya ngathi ayabalekela kwamanye amaqembu esetda, right? Akubona nini lo vele i-ANC idayisele i-DA iswe. Yabo wona sithombe, baba sibhongo ngile Clement. Ayikho nje enye into, ufuna wazi ukuthi nje umuntu ovotela i-ANC uvotela abacindezeli babelungu, iziqashi zabelungu lezo, baqashwa abelungu i-ANC. Sefuni sebe seyi-permanent lapha kwi-DA. Ngiyabona besuka nje ngala beshona ngala baya kubo kwabanye abakubo, futhi kuyocindezelwa abantu, abantu asebeqashiwe labo ukuthi abazocindezela abantu laba abangelutho abazifanela nathi Sithombe. Okay papa Sithombe, seku-1 minute. Ma uyidlalile le voice note yami Sithombe, apho ungasawadlala ama voice note ethu bayanqena ukukutshena abalaleli Sithombe, ungawajumba ama voice note abalaleli. Nikhona ngathi lapho emsakazweni Sithombe, bye.
1: Right, ilungileke. But ke ngiyakhuthaza kakhulu baba Siphongo ukuthi sihloniphane kakhulu. Kube khona inhlonipho. Nongazehlisi isithunzi. Because ngicabangela wena la. And ke ngicabanga ukuthi umuntu wrong kakhulu ke wena phela. Unless mawukuthi awuyena umuntu ohlala nomsakazi 24/7. Umuntu wrong kakhulu ke njengawe. Ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi sihloniphane kakhulu mfoka baba. Otherwise mawusuka kunayinto ongagcutisekile ngayo, sine office lakwa programming ukufaka isikhalo, but kule ukuthi siathekhane emoyeni nangento engekho, ngicela sibe nakukuhloniphana uze noSiphongo ayiqatshe. But ngale kwaloko ngibona ngathi siyalahlekelana ngenhlonipho.
6: Ngibingelele u-Anonymous lo khulumayo eThekwini eDurban, eDurban Central emaphoyiseni. Eyi kunzima, hayi uhlabisa ngempela upopoli lingozi uyayibona. Hayi futhi ngempela amaqembu azosebenzisana, amaqembu ezepolitiki kulokhu kumele ehlise umoya. Mekusetshenziswa esithinta umasipala nokuthi kusetshenziswane ngamasithi, kuyophoqeleka ukuthi kusetshenziswane ngaleyo ndlela, kungenziwa ipolitiki enkulu ukuze kushintshwe ku-national, ngoba akuvotelwe ondunankulu manje, kuvotelwe imeya namakhansela kamasipala. Yabo ama-city council, imeya lezo. Hayi ngicabanga ukuthi ngicaciselekile ngempela ekuseni, eyichaza uhlabisa ngempela, ngichazelekile impela. Sithombe sesele, ngiyabonga.
1: Right, lungileke, siphinde sithatheke nale voice note ngaphamba siyekhona ke indabeni.
7: Sekubona Sithombe sesise inkunzi yeqhuke. Uyabona abantu abaningi bayathanda ukukhuluma nje bangacabangi kahle. Obheke nje wazi ukuthi uma ugane iphoyisa noma ugane uthisha noma umuntu osebenza kuyiphi department yakahulumeni, wena wesilisa uma usuno 60 awukwazi ukuyithola imali yakho empesheni.

0: Khumalo, ngikwa Khumalo.
1: Hayi babu.
0: Ehhe, ngila.
1: Yeah.
0: Emolweni. Ehhe, ngaselamula. Hayi. Ngithi mina sithombe sesele. Ngikule ndaba le. Yokuvota.
1: Mm.
0: Ehhe. Thina maZulu. Bekufanele ke sibhekeni lenyoka le eyabekwa izishakaniphi ukuvota esihlanganeni sakheni imvubu lokushaya lenyoka le ukuvota eyabekwa izishakaniphi. Masikhumbule thina ukuthi sinenkosi yethu thina bokuyabuka ushala inembe lekamanye amalembe ngokukhalipha inembe elekamana amanye amalembe inkosi yethu thina maZulu yathi mzukani ifayo yathi ngeke nize nilibuke lo buswa izinkwe njani zona ezindiza phezulu yobuswa izinkwe njani zona ezakha
1: akesibuyeke manje nake emazwini kaShaka akesibuyele kula uthi akwakhiwe into imvubu
0: ehe ukhona induku la eyabekwa izishakaniphi ukuvota inkosi yethu yashiya nekhambi yathi bayeza manje kena zimshoshana.
1: Okay, ngicela wemdungu
0: njenge izikole njani
1: wemdungu?
0: Yebo othombo sesethu
1: lithini iphuzu lakho?
0: Iphuzu lami lithi ake sibhekeni induku ake sakhe induku
1: yakhiwa ngani? Awidwebele induku ibe kobala.
0: Ngithi mina inembe lashiya nekhambi.
1: Ah, okay mtungwa.
0: lathi inembe sithombe sesele size singayithathi inkonobhalo emshoshana lisho imali nizweni ngayithathi inkinobhane emshoshana mangithathe inkinobhane emshoshana liyobe lihambile izwe okunamhlanje ke sithombe sesele izwe limabhedubhedu indaba yemali
1: wemdungu
0: le thina esayithathayo
1: wemdungu
0: yebo sithombe sesele
1: buye emlandweni uthi asenzeni?
0: Angizwa shayi mama.
1: Buye emlandweni, uthi asenzeni?
0: Sombe sesele.
1: Ungayixoxa shiwe uShaka. Uthi yena imdungu.
0: Angizwa sombe sesele.
1: Ungayixoxi manje eyashiwe uShaka, senginikezela isikhathi sokuyixoxa. Uthi yena imdungu.
0: Sombe sesele ngingayixoxi kanjani?
1: Hayi mntwana masabuyela khona mfowethu kodwa ngicabanga ukuthi bathizwele iphuzu lakho.
0: Ehhe, ngoba mina ngibona ukuthi thina into yethu yonakele emuva.
1: Kulungele Mbulazi omkhulu.
0: Hawu yebo sithombe sesele siyabonga mkhulu.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Nabalaleli bezwi lomzansi.
1: Siyabonga. Sithuphe mzuzu manje phambi kwabumbani ihora lesithathu yabona zabuya umntwana lapha. Ayixoxe ukuthi ilembe lathini kimi ngithi ngibheke ukuthi ke senze njani manje.
2: Hayi Sithoma siyesivuteleni. Siyesivuteleni.

0: izulumzansi.
1: Sibonga nje kakhulu kuyena ke lapho yawuthandeka uTDK emsakazweni ke wakho yezwe kanjalo ke na umlungisi uNdodiza. Umlungisi uzophinda umhlangabeze ke futhi uMalibumbane lesithupha ke hora esekunikeza zona ke zokugcina zalo ke nje usuku. Besuthi ke ngale kwalokho seqhubeka nje sibheka bona kabalaleli ababili abathathe bese ke seligoqisa lona ke nje uhlelo. Semsakazweni izwi sawubona?
2: Sawubona Mangubane.
1: Molo ma uyaphila?
2: Ngiyaphila yebo mamkhizi.
1: Yes mamkhizi.
2: Ngithi mina ngicela ukubuza kulaba abathi iqembu NK isifaza ney'ngane kababa uZuma sihamba amacala naye ubaba uZuma ukuthi-ke ababoshiwe ngani kuze kube manje yini amakhotha lokhehlehlisa ngoba phela baabantu abalone ngale ndlela izwe naba bantu bayaboshwa manje abaphuma komadlaka bayekelwane-ke umndeni kaZuma ngoba kahle waqhamuka okwakho nokuthi mangubani sifuna ukunivotela ke le qembu eliphuma kwi-ANC ngoba wonke amaqembu abamnyama ngokwazi kwami aphuma kwi-ANC so wona-ke sesike sawavotela sawathola ukuthi hhayi awasenzeli lutho sesifuna-ke ukuya kwi-NK ke sibone-ke ukuthi njengoba naye kweyokugcina ephuma kwi-ANC izosenzelayo yini batatazelisaa ngako abakhululeke sizoyivotela i-NK ibhede injalo nobaba uZuma eboshwa kodwa engaboshwa kodwa nje mina ngicela ukwazi abasitshele okunye-ke manje lokhu ukuthi yindaba bengaboshwa kulokhu kuhlehliswa iy'nkantolo zihlehliselani ngoba kufanele baboshwe sicela-ke leyo mpendulo kodwa nje sizoyivotela i-NK abakhululeke siyabonga
1: kulungeleke mamkhi siyabonga kakhulu Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli ngena shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 Mangobane ngithi mfethu ngibonge ngongaphenduli kena kubaba lo kade khuluma ke kabeke kangaka kulungile wethi wakadlamini ulapha yakwamashu kulungile ngizoyidlula ke leya comment kulungile siyabonga nje kakhulu 0604807164 kuthi nokwakho ke nje uPaula umlaleli akwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke nje uhlelo ke senze nje kanje bese siqhubeka emsakazweni wakho yezwe
0: sithinta njengamanje sithinta njengamanje sishayela ucingo ku 060 480 7164 060 480 7164
1: msakazo wakho yezwe sawubona
3: bangubane ninjani
1: molo baba siyaphila wena
3: hayi siyaphila cha olamlula mangubani mabengena abantu la emsakazweni izwi lomzansi abacabanga phela izwi lomzansi kulone labo kuphela silalela sonke ukuthi asigijime uPaula lo babongene before iy'ndaba akafunde inhlonipho akafunde nje ukuqoqeka angathi mayithanda yena leli qhiba lakaZuma bese canti sonke siyalithanda abese ulimi lakhe lukhuluma sihlambalaza akaqoqa ulimi lakhe ngiyabonga
1: kulungile babusiyabonga Sakaza ke wakho yezwe 0604807164 kuthina kwakho uPaula kulungile ke sibhekane kuyena kumlaleli ngena shiya kona uPaula nje kwakho uthi ke lapha mangubani entambama ngiyanibingelela usho kanje kani umlaleli
4: umlaleli bakho lebhizi elilomzansi uzizwe lomfo kamtawunge ngile mpumalanga mangubane yethemba niyaphile lapho kwazulu natali amakhaza ntombi kazanjani

0: reflete o padre. Dizendo que o Fábio Sikhalazo uyifisa ukuthi lento leyo angazi iqembu lakhe kanjani. Ukhala kakhulu kodwa ngendaba yokuthi abanikazi bamaqembu lawa aku-TFL nomaphi zamaqembu ebhola akufanele besebenzekisapha or entweni ethinta ibhola ngoba lokho kuyalimaza ibhola. Angazi umqinisi kodwa angazi umqinisile nento kodwa phezu ukuthi labantu abayikhulu zamateam besebenze kuma kusafa kuyalimaza kakhulu ibhola lokho. Kodwa-ke azobe isenzelwe lokuthi sihambahambe ifike nendaba ne-FIFA futhi kulungile ngenxa yesikhathi.
1: Ayisamunga kakhulu, siyaqhubeka sithatha ke abanye abalaleli ngo 0604807164. Sibheke nje ukuthi ke bathini. Sawubona.
2: Sawubona njani?
1: Ngiyaphila njani?
2: Hayi, khona nathi.
1: Thina ukuphola kwakho bami?
2: Hayi, ngumlandeli we-FFL ngithi ambonge kuthi sibambele team lena okwazi ukuthi imidlalo namanye ama-team kwazi ukuthi iyawina. Kuba no-script Buthelezi la othungathi njani sewaterfall
1: othungathi ohlawe
2: khona impela.
1: Alright, siyabonga kakhulu. 0604807164 baphila abantu othungathi hamba nathi Magwaveni, Newtown, Fabrice. Ikephi kambe endlini yomlilo. Sawubona.
3: Molo ta.
1: Ninjani bam?
3: Siyaphila kanjani?
1: Siyaphila.
3: Buthetha nomzukisi wife zami impesheni wa.
1: Baba.
3: Belwe bhakajo.
1: Ibhakaniya.
3: Baba, ndithi mane nibonge lezami zingewini ezitholileyo.
1: Yes.
3: Kodwa kona kusakhomba ukuthi isekhona inkinga. Mongaba kuze siyokora ama defender i-striker zikhona. Okukhomba ukuthi inkinga isekhona ba. Kusafuneka kulungiswe kakhulu lapha phambili. Hey. Umbothuma lo uyawayeka kakhulu amadeli. Ungathi ngabuyiselwa noba kuthiwa ngumahopa.
1: Ya.
3: Noba sibone isestriker sifikayo.
1: Senisijayile.
3: Sesibone ukuthi sisiphatheleni kuba hayi ithenge kuma-finishes,
1: hayi. Ngeza kahle kakhulu, siyabonga.
3: Manibonga ithuba baba.
1: Alright, ngibonga ithuba. 0604807164. Umsakazo olalela izwi loMzansi 98.0 FM izwa umehluko. Sawubona.
4: Good.
1: Ninjani bami?
4: Eh, kuraphi manje?
1: Siyaphila.
4: Usibunda. Tembola ay
1: baba
4: ay ay ile ngibhola ay sezo sicela ama bloko manje mpoka Thembo
1: nivumela
4: pizza ya mina yami nje ay kodwa mphethe ay ya
1: kuthi
4: unanda ba
1: ya
4: amnandi
1: ya qhubeka mfethu. Alright, awanqama ukumlaleli kuze kuthi umuntu udliwa yini hayi kanti hayi ibhola.
4: Ibhola mphethe.
1: Ibhola.
4: Kodwa laphethe umtabeni kwaZulu bafo.
1: Yes.
4: Ayi, ke phethe amaZulu adlala ibhola elimnandi mphethe ayi.
1: Buyelu atazwana.
4: Hayi, phethe mphethe yabo mphethe team lena eyakithi mphethe ngiyayithanda yabo.
1: Hayi,
4: phethe idlala ibhola elimnandi bafo. Ngiyabona lawa wethu ke siwasupporta. Kodwa nje plus yakho kodwa phela i-local bafethu yabo.
1: Yes.
4: Na nje sinike nje ijute cha kodwa bayadlala ke.
1: Mase neyinkundleni niyowaseka.
4: Bese sowaseka. Kuye ukuthi uzogqoka ijezi elithile ke ijezi fast keep like stile nje.
1: Yebo.
4: Kodwa uyazi ukuthi osoka uyoseka abantu wena abantu bala ekhaya mphethu.
1: Yabo. Ngizahle kakhulu.
4: Ngiyabona usibunda balo phethu sharp.
1: Siyabonga kakhulu. Hayi impela makukhulunywa amaZulu ngicabanga ubabuntshangase lapha ehostel. Jabula ufile. Ujabula ufile impela. Sawubona.
5: Ngiyabona phela futhi.
1: Siyaphila njani baba?
5: Hayi kancane.
1: Hayi kuhle.
5: Kulumano siyala. Kulumano siyala yena.
1: Yebo. Tin baba ebusuku.
5: Ngicela ngifuna ukubongela lo wanosuthu. Indlela edlala ngayo yinhle. Nangesizini edlule futhi usuthu bedlala kahle.
1: Yes.

0: Oh ngeke azasho nje yathi hayi hamba babuye emsebenzini uzongihlalisa ubani. Ha indoda phela le.
1: Maye. Hayi kavele ngavula ngelinye igi angisazi ke maye maye maye. Maye. Kahle kana makufiwe.
2: Sawubona sisidodo ngani sasazwe. Hayi bandla, mina ngikhulu uqhamamanga. Nginabo nje abangala amantombazana from sisafunda esikoleni, namanye sabangani bami. Futhi ayekho into engicabanga ukuthi ngingayenza lapho. Ngoba nginenkolo ukuthi yena kumele ngibile ngamantombazana. Ngoba namkhondeza ndana naye. Lapho khona izinto okwaziyo ukuzithola ubulili obungafani nobakho. Uza nawazi ukuthi nobozo ngalaliti ngeqopheka ngalana ngirasha ibona nto.
3: Bingelele wemsakazi wami kuyadabukisa kuleliswe ukuthi sinomongamelo njengoRamaphosa.
4: Sawubona sisidodo njani? Ngiyaphila. Ngokwami kodwa sisidodo ukubona akuyona inkinga ukuba nomngani nomuntu wesilisa. Ngoba sometimes sokugwema umsindo thina abantu besifazane isikhathi esiningi sivame sokungazwani mesibaningi. Mina nje ngeke ngaba nabangani kade ngisebenza esitolo bengizwana kakhulu namantombazane abantu besilisa ngesizathu sokuthini bengigwema ukuthi amantombazane njalo kuyaxatshanwa kuyanjani kuyali kuyali kuyali but amantombazane bengangibuki kahle. Ngoba hlambe mengikantshini bengazi ukuthi ngihamba nabo abantu besilisa sizoyihlalela nje nabo. Bakuya nabo njengawona umuntu wesifazane isimilo sikhona yini. Kwakungekho into yayikhona phakathi kwami nabo kwakumngani ukuthi mhlawumbe silantsha kanye kanye kuyadliwa yabo kuyashekwa omunye umpetha isikhafutini yabo nje ezabantu besifazane umuntu wesifazane nabantu besifazane endlini. But kuya ngesimilo somuntu. Kuya nje ngase similo bekumngani ngoba besibaningi sabantu besifazane esitolo kade ngisebenzela esitolo ngaleso sikhathi. Kodwa nje kwaze kwaphela nje iminyaka sizwana nabo ngaze ngamuva la ngangisebenza khona ngaya kwindawo. Yabona la ngisebenza khona njengamanye sizo samantombazane kuhlezi kuqatshana kuyashabana yaqatshana kuyaliwa ayipheli inyanga. Bathi nje ukuba nomngane womuntu wesilisa usuke uthola ukuthula. Ayikho into eqoqa ngayiqoqa ngebhola mhlawumbe kuqoqa ngenzani nje yabona into ezinje. Akho indaba eyitheni eyiqhathayo angixabani. Angixabani nje sesidoda kumnandi kabi ukuba nomngane womuntu wesilisa.
5: Unjani sisidoda? Kukhuluma noMaphosa la enceku sisidoda. Ayikho le nto le ukuthi ngoba umngani ubulili opposite. Ngiyamuzwa lo baba mpela uqinisile. Aliwazi sisidoda ikati ukuhlala nenyama. Aliwazi ikati ukuhlala nobisi. Angazi ngizwe kuthiwa ikati lomngane wobisi noma lomngane wenyama. So uma ethi umuntu abungani nje ayidlalela ngamadlebeni lo muntu noma usuke edlala umkhondo wabantu hayi ngoba kugcina sekuphelele somewhere kugcina sekukhona okwenzakalayo sekuthandwana sekuvela ney'ngane so ke lento ibuyela nje iyokublafa umqondo womunye umuntu nje isidoda ayi nami ngihamba nalo baba ngiyayiphika nje leyo nto ngeke uthi uyintombazane uthi umngani nje u-best friend wakho umfana noma uma umfana uthi u-best friend wakho intombazane ayikho loo nto isidoda ayikho futhi ayikho ngoba ingekho ayonene into yofunekele ukusichichiyela sisho nangale uma engane yakho ithi uyofrenda nomfana sisidoda funeke uqaleke lapho amehlo wakhuphule lapho uqaleke lapho ibuku uyibeke isiphuthi uyibeke esiphungweni ya ngoba usho ukuthi khona okungahambi kahle ya ngoba kuyenzeka phela abantwana sisidoda baye banale nto ukuthi

0: ihlanganiswe umsebenzi sokho into efanele yenzeke ayengeke wafithwa abantu bakhulu abantu ngiyabonga
1: 0604807164 it's 6:10 kumsakazi lo mzansi ku 98.0 FM nawe usezwini sawubona
2: sabona ukuthi
1: sephila
2: into yenzeka emhlabeni mina ngiye ngahlangana nomuntu wami
1: ya
2: ngagcina sengithatha isimo sokuthi ngizwane nakhe ngokuthi umuntu iwelela lakhe ngangasazwani nalo kahle
1: ya
2: kwangikhokha ukuthi ngihlale phezu kwabo yanga
1: hey bo uqale phansi wazona newele uthini kumina iwela keke
2: kwakuyisini
1: hey mpema unalo isimo sasinjani leso ukuthi ungaze uthathe abantu kwenzakalani ekugcineni
2: yakwagcina phela kunja ngokuthi mina phela unengane yami lomunye
1: imake iwele lelo liyekile linengane yakho
2: ongaphambili omwangane yami
1: ngisho kona phela
2: unengane yami lwana ingane yami shuthi yena ungemuva
1: ayibo ayimana aw kwenzakalana uyinabe le ndaba yakho and then kwase kwenzakalana ekugcineni la
2: akubanga khona inkinga
1: wawubathanda bonke
2: yebo
1: bavuma nabo
2: luyazi phela lo mdala akazi
1: akazi ufihlelwe lento kanti yaphela noma iphelanga isaqhubeka maye mo nangizokuleka lesitudio mntu abantu umthetho wakho wawungichazela uthi wenzani ma ucabanga wona ulele ebusuku uthi yini lo yenzayo
2: hayi angithi wefuna ngenza isilima yena
1: ya
2: nami ngathi ngathi namathi ngimenza isilima-ke
1: ngodadewabo phoyena udadewabo
2: ngase ngicasukile
1: maye usacasukile namanje
2: eyi akusadluli
1: yini engahluli ukucasuka noma ukuthanda lo
2: angifuni ukuthi ngisho njalo kodwa nje akusadluli
1: imaki nizomfihlela kuzokube nini lo mdala nkosi yami
2: eyi sobona ngendlela
1: maye
2: angisenayo indlela yabo nje ngesimo sho nje nami ngiyafuna ukuthi nami le nto ngithi iyadlula kade ngikhuluma naye nje
1: uyasho ngathi ngiyakuthanda ligcwala umlomo
2: kuyenzeka
1: ngisho yena uyasho ukuthi ngiyakuthanda kugcwala umlomo
2: nami angimpinyisi ukuthi ayihambe indlela zakhe kodwa ngiyakuvuma lokho kodwa lo mawengane naye
1: zingakanti ingane
2: ayikhulile zimbili hayi yep hayi kuyenzeka
1: hayi ngizwile angikwahluleli ngane yasekhaya ngimane nje ngithu

0: ugile ngubani mina kwahlulela nkosi yami
1: yabo nje yena umoya ngani nje siyakhuluma nje kuhle kodwa kodwa ikhona bantu nami eyisavelo
0: go how much more kudadewa abavundla na isiswini ngesikhathi esisodwa ayi bakithi hey mhlambe
1: mina utata uyabazi udaba
0: ukwenzelani pho noma kade ahalela ayi mina ngizwa le nto bakithi
1: angizithi ngithini kodwa kuyenzeka
0: ayi baba ihleka ndoda sekuzwile
1: baba
0: Nkulam lo muntu yadwe yabonisa amandla nginawo la wafuna ukwaqeda manje uthi ngenze njani ngoba kwawona la wakhona amandla athayiselwe bakithi ngifake obhawu plus la ngifake obani bani ngempela ngempela la amandla afuna ukuthi aphelela istudio uthini ngempela angimuzwa mina bakithi azangimuzwa hawu sawubona sawubona
2: njani
0: siyaphila
2: Kuba kwenzeka ukuthi uchuchethwe uchithwe abangani.
0: Mhm.
2: Umngane umuntu wakho kanti umuntu lo bayasibazwa ukuthi bona bazibelele stressu. Bazibelele bethandana. Le besho ubu lokho ethi akizanga. Cause kwenzeka umuntu abangani igcineni kusuku alingayo. Bayo uyalingeke. Kube khona oyedwa wabo lingeke apho kwabo wabi.
0: Mhm.
2: The time ayofika emotion bexabele umuntu thandana. Kuba siyazi ukuthi la kuyena kuphela isifundo sakhe.
0: Mm.
2: The more it does good over the data. Mm.
0: Ngoba
2: wabona ayi kube dwele kakhulu bahlezi behlezi ngoku nawo nje.
0: Mm. Mm.
2: Not a thing ngaba bangu. The kind wrong umngane. Awukwazi umngane zethu bazana. Apho bantu apho badodo obalungwana na. Yile ikhuluma ngemfazana. Uma ungahlangana kwe-business kuphela hayi lebe ama friends ama friend ayekho right ngifuna nendoda
0: senixoxa konke
2: yeah hayi akukho right ingakho kutsho khona abathetha ngamaxuxu ngihamba into engayixoxa nomntusimama khona into zabadoda engakuxoxa nomntusimama
0: okay
2: ngendlela esaphezwanga indoda izanenye indoda
0: ya
2: ingakho thile nabanye esafunda esafundisekayo nabanye awukwazi ukuhlala uqhumaza nexoxo lexoxo izinto ezifisenayo zasimaza into zamadoda kuphela nomsimama anikwazi
0: ilungile sikuzwile ngiyithulayini wakho ubungemhle kodwa simdonsile kona ehe 0604807164 kunale video bitrend nje yalo esifazana uthe mina ngikwazi ukushutha nawe umakoti hey wizwile sawubona
1: unjani yaphila msakaza
0: siyaphila
1: hayi siyaphila Thokozani okhuluma naye
0: ngiyakuzwa Thokozani
1: ukuthi yazi into engiyibukayo emsakazi le nto lena iyingozi kakhulu kulesikhathi samanje ngoba abantu abakhula kulesikhathi samanje abangekuthina abafundisekile bangena bebe womama noma babe obaba ukuthola ukuthi abafundisekile ukuthi kusho ukuthini ukuba umama womuzi yabona nje kusho ukuthini ukuba ubaba womuzi yazi ngisusela plan ngiye khona umusisi mina engihlangane naye la esebenza la asebenza khona futhi ngiyahamba yangazi ngithi ngabe ngiyadayisa yabo uyangazi yabo athi yazi wola ngikwazi indawo leyokuthi lithi mina yazi ukuze ngibone ngikwazi lapho ukuthi mase ngidlula la uhlala ngakhona It is

0: this girl got seized. I mean, I'm going to go to my friend. Ngoba impeli basikhumbule iqiniso sangazi lion ithanda inyama ebovu. So noba kuthiwa kunjani, ayi lion izazi kahle ukuthi inyama ethanda ngeke ziyeke. So ayisikazi ilima sabantu loo nto le ekorayit ukuthi umntu esilisa azwale umntu wakho wesifazane, leyo nje hayi akuhambisanayo. Ngiyabonga
1: sisidoda. Sanibonani, sanibonani ma balaleli bezwi lomzansi. Yaza buhlungu le story esisesibekwa ilobhotike enkosi yami, sayisangiphatha kabuhlungu ngoba lezi nto izinto ezenzekayo uyabona ukuthi iwele elinye elineyngane eziwuthiwa beyiqale kulona. Hheyi, akumnandi, akukuhle, futhi akusoze kwaba kuhle. Kunabantu okwenzekayo ngempela sisidodo, nabandawonye. Ngikhuluma ngento mina engiyaziyo engababazo isimangathi nayibo le ngane iyafana kangaka nosibari kasibanibani. Wabe sethi lo umakoti uyathanda indaba nawe mzala. Ngathi nawo sengenzi, ngathi cambe ngizwe indlela obuza ngayo, ngathi angiqamba amanga le ngane ifana nomkhwenyana kasibanibani. Wathi ne eyi usuke kude kangaka uzobona iy'nto ezingakudingi. Ngathi mnaye asihlebeke mzala. Washo wathi yebo eyakhe impela. Ngathi izelamani, ngisho ngezelamani mina, izelamani. Omncane wayephuza, omdala wayengaphuzi utshwala. Kanti imkhwenyana uzothi uma ngabe efikile afike sengathi uzela kumakoti wakhe, kuhlalwe shuthi nomama wayengenandaba nje mesise ngoba nakho umkhwenyana uzohlaliwa nje ebusuku ukuze kuthi amen kuhleliwe la endlini enkulu, aze afike ukukhathala lo munye ahambe oyolalela. Uyathi umkhwenyana yakwayo uyayazi indlu aya kuyona, hayi kanti uzogcina ngale kwenye indlu yasisomncane. Zakhala wathola ingane wesidudu, indala leyo ngane manje yayizwake leyo phashela baliphela abantu besilisa. Nathi bantu besifazane ngokuba lula ungazithandi, ungayithandi. Ngiyabonga mina, ngicela ungazisho bakithi, angithandanga ukuzisho, ngingazi bangizwe. Bye.
2: Sanibona, nisanibona yizwe into mzansi. Ngiyaphila, ngiyaphila mina. Hhayi wedodo, wayikhuluma indaba. Sekunzima kakhulu manje, yazi sekunzima. Akuve sekunzima ngoba ene uzobheka ukuthi umuntu wakho uhlala nobulili okungebona obakhe. Esikhathini sanamhlanje sekunzima kakhulu ngoba ene abantu bobulili obodwa sebeyathandana. Mina ene ngazi ifamily ibihleli kamnandi kanjani, and ene kuyifamily ene ngizothina ngazi ukuthi ngingachaza ngithini. Ifamily emshadweni wabo ngale ndlela wakuhle ngangikhona, abantu nje abayimele kahle efamilini yabo. Untombazane ba wase-emelo, umfana owala eThekwini wahamba wayofundisa e-emelo, wafike wathola untombazane yabuya bazofundisa ngala eThekwini bobabili, bazohlala. Yona ene yenza umunye umsebenzi, I think.

0: isebenze bhenki ngaphosisa. Kodwa nje kuyifemeli nje ngijwayele, sijwayelene nayo kakhulu, sikhule nayo kakhulu. Inomngane, ubaba-ke inomngane enabangane nje bantu besilisa, kodwa kunalo nje ophambili kakhulu umngane wakhe, amkhonze kakhulu, nonkosikazi azi ukuthi uma engamtholi uzomthola kuyena. Guess what, one day mayebafica emsebenzini, engathi aqalezwe ukuthi hayi bo, ubungani bala bantu awukubhekisise, kodwa kube yinto angayinaki. One day avane ena angabe right emsebenzini, ashesha aphume, ashesha abuye. Vele-ke lo uthisha bayashesha ukuphuma, kanti laba vele uma bephuma emsebenzini bobabili, angathi bayafundisa bobabili, baphuma beze kwakhe bazoyi-enjoyela nje, benze everything oyaziyo ezomdala wena. Unkosikazi wababayimba right handed ephuma emsebenzini ngoba emesheshe wabuya engaphilile, wababamba ekamelweni lakhe. Yezwa, ngikhuluma ngobulili-ke obodwa. Uma usathi ena uthi enye umuntu ozizwane naye ufuna ukuthi azwane nobunye ubulili, udlala ngesikhathi, ngoba kuyafana uzozwana nobulili bakhe, kodwa uthole ukuthi wena yena ushawa ngemva kwendlebe. Hawu, baphela kanjalo nje umshado, bahlukana. Indoda yaphinda kubo unkosikazi, badayisa umuzi, unkosikazi yafuna indawo yayo yayihlalela. Bahleli ngokuhlukana till today, ngo-friend umlilo bodwa, yizo loo nto. So nje sisenkingeni kulezi nsuku zokugcina, sisenkingeni ngempela, ngoba ene awazi ukuthi ibona kuphi. Sengidabukele iy'ngane-ke thina sikhulile manje, ngidabukele izingane zethu-ke njengoba ena ubampofe ziyala iy'ngane zakhe nje, eyi zisenkingeni iy'ngane namhlanje kakhulu kakhulu. Amangisikhabele pele ngithini.
1: Sisidoda ngibingelele. Ayi, ngiyaxolisa ukungazisho. Ayi, mina ngiyiphasisi le nto yokungabi yokuba umngani nomuntu ongebona ubulili bakho. Kwesinye isikhathi ake ngithi nje mhlawumpe kunomuntu obambisene naye, noma ngabe kuthiwa ayikho into erong eyenzakalayo, kodwa just nje ukumnikeza indawo yakhe, yabo. Ngoba phela kwesinye isikhathi umuntu noma ngabe kuthiwa akakhipheli lutho, kodwa okusalayo kusuke kusakhona izinto zokuthi inhloso yakho uhlose ini, yabona. Yabona nje, uyacabanga thina sibuye singena ebusuku, uthi uyafona mhlawumpe kutshethe hayi ngihlezi nosibani bani abangani bami. Noma kuthiwa ayikho into erong, but nje khona lesi sithunzi somuntu nje ekumele ungumuntu usakhe ngendlela yakho. Kodwa thina abantu abenzayo angisho ukuthi wrong, asifanani. Nanokuthi thina into yokuyishaye kakhulu sangena kakhulu naye le ngqondo esakhuliseka ngayo, yabona. Ngoba uyubone uma usufika la eThekwini, khona izinto oyibonayo ukuthi yabona le nto le, yeah, baningi bayayenza but kodwa ayikhona, ayijwayeleki kumina, noma ngingakhombisi kodwa ubone ukuthi mina le ngeke iziyenzeke kumuntu wami, yabo. Mina-ke bakhona abantu besifazane abaningi impela engokuxhumana nabo. Ukuxhumana kwami naye mina umuntu wesifazane kusuke kukhona into esihlanganisile ekuyiyona mhlawumpe esisizana kuyona. Ngizoya nje kuthenini mina njengoba ngumuntu osebenza ngokwesintu, yabo. Ngibuye ngibe umuntu futhi sometimes ngiklaziyela abantu amaphupho, zonke lezo zinto. Uthotha inamba yomuntu usenginayo la. Wesiphathe umuntu uma enemimoya yabantu abadala, vele lo muntu uhlezi ezothonga ngaso sonke isikhathi, yabo. Uma ngabe kade ephahlile uzothonga into ethile, aphinde abuyele kwena, yabo. Zonke lezo zinto ulokhu umnikeza nje ama-direction ukuthi hayi, la makukanje kwenzeka kanje nakanje nakanje nakanje. Izimo ey'kanjalo-ke mina eziye zingiphoqe uthole ukuthi mhlawumpe senginenamba yomuntu, ngoba even ngisho inamba yeklayenti lami nama kuwumuntu wesifazane ngiyayigcina mhlawumpe uma singakaqedi iprocess, but once saqeda iprocess ngalendelisisa ngendlela yomsebenzi lesikade siwenza, ngathola ukuthi okay, kuhamba right, ngiyaqala ngiyayikhipha, yabo. Ngibalekelani, angisasiboni isidingo sokuthi ngiyigcine efonini yami, yabona. So ayi, ngeke yona ayithandisiseki leyo kuba ubungani. Kuba ngcono uma uthola ukuthi mhlawumpe khona into enibhizi ngayo, noma nisebhizinisini elithile, lokho-ke vele nihlezi nini.

0: umnikhetha ke ngendlela thizeni yabo. So izinto ezikanjalo.
1: Yebo sister, ngiyabingelela izinto mzansi. Ngithi mina hayi, kuyiqiniso khona umngani ukuthi uthunga ukuyintombazane ube nomngani wesisa. Nami ngiwomunye ongangenjalo ngikhula bengingazani nabantu amantombazane ngoba njengoba esho ngiyamsekela losiso kade ephumile esho ukuthi kuba nokukhuluma kunjalo impela. Kuba nokukhuluma emantombazaneni and nganginenhliziyo encane-ke mina ngilwa kakhulu ngaze ngakhetha kona ukuthi hhayi angizwane nje nabesilisa ukuze ngithole ukuthula. Nganginokuthula okukhulu kabi sabangane uma bekukhona mhlampe umuntu intombazane ayifunayo bethula mina kuye mina engibaxhumanisayo ngikhulume naye bayizuze kanjalo siphila nje kumnandi. Cha impela yinto ekhona laba bakuphikayo bakuphika ngoba phela bona ngoba bengakwazi kuyinto ekhona. Kodwa-ke futhi-ke ngingasho kulesi sikhathi samanje akufaneke kunalesi sikhathi sethu thina ngoba manje izinto sezenzeka ngenye indlela nje angeke mhlampe-ke kuze kwenzeke njengoba thina kwakwenzeka ngesikhathi sethu sikhulu. Ngiyabonga sisitudi, niphile nje ezweni loMzansi, baphile bonke abantu abalaleli bonke.
2: Ngibingelele lesi sidodo. Lesi sidodo ngifuna ukusho nje ukuthi uyakwazi ukuzwana nomuntu wesilisa nibe abangani ngoba khona into enihlanganisayo eyakhayo. Like esikoleni mengikhulume ngizwane mina namantombazane and ngangakuthandi nalokucula njengoba kwakucula esikoleni ukuthungwa kwenziwe i-agriculture. Ayi ngangizilovela nje mina, ngangihlalela nje esikoleni nje nabafana sidlela ama-chips akalwayo and abanye-ke kube wo-cousin bami sifunda nabo. Into esasiyenza nje yo sasihleba, sifike sihleba amantombazane badlulayo lowu kanje kanje nakanje nakanje lowu kanje nakanje nakanje nakanje, yabo nje sihleke nje. Even kwimanje mina angimthandi shame umuntu umuntu wesifazane engathiwanga umngani wami. Anginaye yini umngani, ngasho kuthi anginaye umngani. Umngani wami izingane zami kuphela, angine nje umngani. Angimfuni ngoba umngani akafuni ukukufisela into enhle, uba nomona, afuna ukwazi iy'ndaba zakho azikhiphele ngaphandle nje. Hhayi angifuni nje lutho Nkosi yami, ngi-right. Anginaye nje umngani mina shame, anginaye. Ngike ngasho ey'nganeni zami ey'nsukwini ngaze ngathi mina umanike uma ngingathiwa khona into eyenzakalayo maqondana nayo mhlawumbe kuthiwa ngiyahamba emhlabeni, ubani oyokhulumela abangani? Uthebe ma anawo nje yini umngani, shouthi kuzoba yithina phela nje sizincokolela ukuthi kuthiwa into ezoba khona. Ngiyabonga sisitoda, uthobekile emqadi ngila Kennedy.
3: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
4: Sawubona wesisidodo, noma ngingazwanga ukuthi iqalephi inkulumo cause ngiyangena manje, kodwa mina ngithi achaza ukuthi umuntu wesifazane uma ezwana nomuntu wesilisa beyizwanela nje just a friend, chaza ukuthi lokho manje sekukhona okuzokwenzeka. Yazi mina ngisho esikoleni isisidodo mangangithi uma ngabe ngithi yabo manje ngiyafunda mhlawumbe sobhala i-test, angihlala nabafana nje mina abathile ngangifunda nabo, achaza ukuthi enami uhlezi nabo. Ngiyamuzwa ubhuti njengoba echaza ethi ena umuntu wesifazane uzohlezi njalo ehleli nalo mngani wakhe, uzwana nalo umuntu wesilisa njengalo wesifazane. Nomuntu wesifazane umngani wakho awuhlezi unaye njalo ngaso sonke isikhathi, cha. Nawe ungagcina senicomplaina futhi nanithi la mantombazane ahlezi nje ndawonye, ayikhona into e-wrong phakathi kwawo-two. Naye-ke lo wesilisa nisuyenzana njengalo wesifazane nizwana naye, nijwayelane nje naye, ayikho into e-wrong. Nangibona nje into e-wrong, into eyenzakalayo leyo ukuthi nijwayelele nje umuntu wesilisa, kodwa ayikho into ekhona phakathi kwenu.
5: It's a one.

0: Sisidoda, ngithi mina umuntu omngani wakho obulili obungafani nobakho enizwanayo kakhulu naye ningahlukaniseki. Ngeke ngithi mina lo muntu uyena bambo lwakho, shadanani khona nizovela obala, shadanani ningaxhaphazi abanye abantu ngoba kushuthi njengoba ningakwazi ukuhlukana niyathandana ubambo lwakho vele nishadane. Kuyo njobe senivele obala. Ngiyabonga sisidodo. Bye.
1: Mola sisidodo. Njani? Ngiyaphila mina. Mapholoba le mawuthi. Imbingelela abalaleli bezilo mzansi. Cha sisidodo ngiyasiza isihloko sakho. Cha ayi nami ngiyakuphika lokhu ngempela. Kobungani between umuntu wesifazane nowesilisa nje. Umuntu wesifazane athi umngani wakhe umuntu wesilisa, cha cha cha, lo angibelieveni lapho ngaphimpela. Ngimfuni nami nje nginesikhole esimbi kabi, angimthandi umuntu wesifazane ohleka nabantu besilisa kakhulu, cha cha cha cha cha. Hayi ngoba ngiyabazi ububi baloo nto ukuthi kubheja kanjani. Ngabe nami yake ngenza leyo nto leyo, ngaye ngathandana nomunye usisi angathi sijwayelene naye, sasihlalele naye esikoleni nje edrobheni la eThekwini. Silokhu siba yabo ukujwayelana kanjalo, ukujwayelana kanti vele mna angimthanda kodwa yena engazi ngiyamthanda. Phakathi naphakathi kulokho kujwayelana lokho sesilokhu nje silokhu sifonelana sifonelana, sisinikane ngisho inamba. Ngase ngiyishintsha le nto, ngase ngithi hayi, ngase ngithi ake ngimtshele okungaphakathi kumina ukuthi ngizizwa kanjani ngaye. Washocked, waphathe wamangatha, hawu. Kanti sonkele sikhathi mina ngimbuka ngale ndlela, ngase ngimchazele hayi ngempela kunjalo impela. Iqinisilele kodwa sagcina futhi sithandene kwakuhle. Cha, angibelieveli nje kuthenini mina kunokungani, umngani nje between ubulili obuhlukene. Hayi lutho lutho, ngoba ngiyazi ukuthi ekugcineni kusuke kuphethe ngokuthini. Ngoba ekugcineni uma kulokho etheni ukuthi umngani umngani umngani, kusuke kukhona osuke evele lapho. Lo muntu sisi usuke evele efuna something, yena efuna vele ezoyijika le nto ekugcineni. Yabo ngasese ugcine ungazi wena umuntu wakho, kanti ugcine sekujidela lokhu uyokhoya waluthemba ukuthi hayi abangani lo unganaki. Hayi impela, hayi futhi ke mina nginesikhole esimbi kabi le nto yomngani nje. Umuntu ohle kakhulu nje nabantu besilisa ke ngiyamyeka, ngiyamyeka nje. Ngiye ngifuna khethe between impilo le ayiphilayo nokuthi uwafocus kumina. Ngiye ngithi mina umngani wakho yimi, soke sizoqala la kimi. Yabo mangenjalo, hayi futhi ke hayi ucalile ngani. Ngiyangimyeka umuntu onjalo ngobani, sengibone kakhulu empilweni futhi ke ngezwa into eziningi empilweni. Kunjalo nje sisidodo, hayi nami ngiyaphika impela. Hayi sengashiwo nje umuntu sengakhuluma nje ashonele nale, kodwa nje hayi abukho umngani obetween umuntu wesilisa nowesifazane. Ngiyabonga.
2: Sokubingelela mamtata kuyi uSiyalo enanda. Eyi mina ngikholelwa ukuthi bangaba khona ubungani phakathi komuntu esilisa nowesifazane. Yabona ukuhlehla nje ngibuyele emumva, ngicabanga ukuthi ey'khathini zakudala mengabe umuntu ayekade sewunkosikazi womuntu, mina muntu wesilisa kwangafanele nokuthi ngize ngimthinte nje ngesandla. Umthinta kanjani ngesandla unkosikazi womunye umuntu? Ukumthinta nje ngesandla kwakuyinto engafanele. Kwafika ley'khathi-ke ezokuqhawula-ke, kwagcina umuntu sekumqhawula noma eyunkosikazi womuntu. Kwaqhubeka konakala na kakhulu, kwafika amahagi-ke manje. Yabona? Yathi uma ifika ihagi, abantu bathwala izandla ukuthi hayi ngeke awukwazi ukuthi ungahaga unkosikazi womunye umuntu. Kodwa uma ngabe manje kune-issue yokuthi ku-right yini kuba nomngani nomuntu wesifazane ongathandani naye, kusho ukuthi kwawukhaga unkosikazi womuntu-ke manje. Kusho ukuthi khona bathi seku-right, kuyinto e-right ungamhaga, ngoba phela nabangani angithi uhaga umngani wakho. angale mamdodo kuyinto errongi okunye nje futhi engingakubalula yabona mengabe mina ngithi ku right ukuba umngane ngingabe umngane ayikho inkinga bese ngiba naye umngane wentombazana lo mngane wami wentombazana yena akaboni ngendlela engibona ngayo yena uyazi ukuthi ngakube umngane nje kuphelele lapho ngathi usiyabona ukuthi inhloso zethu kayifani ke manje that is why sibona abantu abanjengo Thisha i-cheating idlalubi lapha yakho Thisha isemaphoyiseni uba nephoyisa liwupartner wakho oyintombazana that is why begcina sebenza izinto ezingekho right yabona ngoba akwenzeki ukuthi nibe kungane nje kuphelele lapho ingabe ikhona into errong mina ngingangafisi ukwenza lutho but angimazi lo munye ukuthi yini into ayicabangayo ngiyabonga
3: sisidoda mingelele ngithemba ukuthi uyaphila umhlengi igama ngokadume Sibongo ngisemayville ngokuhlala eKhatumela kodwa emdabuko empendle hayi sisidoda kulesi hloko sanamhlanje umngani nobunye ubulili obuhlukile sisidoda impilo ayinafomula ayikho ifomula yempilo ebekiwe ukuthi kumele siphile kanjani umuntu impilo yakhe incike kuleso space aphila kusona nomqondo wakhe ukuthi usethe kanjani lento ekuthiwa i-mindset yakhe nayo i-account ukuthi imi kanjani omunye angasho ukuthi ku-right ukuba nomngani nobulili obuhlukene omunye angasho ukuthi ku-wrong depending ukuthi yena ukubuka kanjani and okunye imbono yethu ibuyincike kwi-experience esibe nayo empilweni umbono nje womuntu mangabe kuphawulwa ngasomething umbono wakhe isikhathi esiningi usuke uncike entweni asike wayibona ingakho sisidoduzwa manje abantu abaningi abasha bethi bona umshado abasawufuni khona abantu abangasakufuni manje ukushada bangakaze bashade kodwa basebancane because babona izinto ezenzeka emshadweni ezenzeka phambi kwabo so labo bantu bayijaja impilo ngento abayibonayo ngaleso sikhathi iyenzeka phambi kwabo bakhona futhi abathi bona bayakufisa ukushada ngenxa yokuthi bayazibona izinto ezinhle futhi ezenzakalayo emshadweni so umuntu uphawula ngale ndlela le impilo ayibuka ngakhona kuya nokuthi uhleli kuyiphi angle yempilo but ke nje mina okwami ukuphawula indlela mina engiyibuka ngayo akuyona sisidoda inkinga okuzwana nobulilo obuhlukile uma nje ingqondo zenu zisetheke kahle akuyona inkinga kuwukuthi uma ngabe futhi vele nisuke kade ninenhloso uma kuzogcina kwenzeka into ebhedayo makuwukuthi nje kuzogcina kwenzeke into ebhedayo phakathi kwenu kushuthi beningenayo vele lento ekuthiwa yi-genuine friendship beningahlosile ukuzwana nje okuqondile beninenhloso vele noma oyedwa kunini ube nenhloso anazo kodwa nje ukuzwana nje kwabantu sisidodo bangazwana nje abantu ngisho kuyowesilisa nowesifazane bangazwana uma nje imiqondo yabo isetheke kahle bese sisidodo ngigcina ke ngalo bhuti lothi uthandana namawele elinye ulizalisile unengane ezothu sisidodo ngeke kumele sikhuzaneni kwezinye izinto khona sisidoda izinto ezibukeka zizinhle kwangaleso sikhathi kodwa ukuhamba kwesikhathi zizodala omkhulu umonakalo ey'mpilweni zabantu labantu besifazane kwenzeka one day beyithola le nto kakhulukazi lo mdalo ney'ngane ekuthiwa kazi uzophenduka isitha nosisi wakhe avundla kanye naye esiswini the reason why namhlanje sisidoda kunama-families angangenelani iy'ngane zomuntu oyedwa ezavundla esiswini esisodwa namhlanje azingenelani seziyindala zinemizi yazo kodwa omunye akayo emzini womunye umuntu kusuke okunye kudalwe izimo ezikanje lo bhuti nje aka

0: iyeke lento sesidoda, akayiyeke. Mhlambe yena angayibona ngathi right manje ngoba iyamjabulisa, isatisfy iy'nkanuko zakhe. Mhlambe nanokuthi uzibone ngathi uyisoka ngokwenza lento ngoba ayikabonakali. Akayiyeke nje kusekuhle, kuse nje ingakabonakali. Ngingam-advisor nje ukuthi akayiyeke.
1: Sawubona we mamdodo nabalaleli, umama uMnyeso. Satholana nengane la efonini, sakhuluma-ke nengane. Ngayibuza ingane ukuthi inabo yini abazali, yathi any long story. Okay, ngabuza ubaba wengane, yathi ubaba wengane amukho. Uyingane iyalihola iqolo, yathi yebo iyalihola, kodwa manje ithathe iqolo ithengele ingane amanabukeni nezinye izinto zengane. Kushuthi yayiseyayikhalela-ke ngokuningi ngokuningi-ke nokuya esiswini. Manje inkinga yami yabasekutheni and amasenti kumina angishodela, ngithi ngizobuza kuyona ukuthi and ngabuza kuyona ukuthi and yehlaphi uma ngabe igibelani yehlephi, yangitshela. Hhayi, kwasukuthi indawo engiyaziyo. Manjena-ke ngakithi ngizoyihambisela okuthile. Sengilinde ukuthi-ke mina-ke ngithole amasenti, mese ngiyasuka-ke lapho-ke ngiphinde ngiyifonele, ngihambe ngiye kuyona, ngiyoyihambisela okuncane, ngife ngiyibone nokuthi iwumuntu onjani, ihlala endaweni enjani. Ya saphinda ke futhi sakhuluma nayo, yathi kodwa ayikazukuza manje la, isalinde ukuthi ithole umsebenzi kuqala, khona ingeke nami ngihluphe. Lathela mayi kulungile, uma uthole umsebenzi uyoyishiya ingane, siyoyiphatha ngoba kuseyona ingane encane, siyoyiphatha ingane ubuye entambama, uvuke ekuseni emsebenzini, ukhululeke. Kodwa yathi nje ngabazali ngoba ngayitshela mina ngathi into yakho ngizoyireport emaphoyiseni, ngiyireport enduneni ngasekhaya, ngoba kuvumelekile ukuthi uhlale nomuntu ungamreportile. Yathi-ke inomalume nodadewabo kuphela emhlabeni. Ngathi mina-ke ayokhike. Ngiyabonga-ke mamdoda, iloko bengizama ukuchasela kuwo. Sawubona mamdodo, umama uMyeza le efulweni. Mina babamdodo esikoleni nganginayo umngani wami umfana, sasihlala naye ediskini. Umemu wefika beke umfana beke intombazane, sasihlala naye ediskini singeve sizwana. Thina-ke ngesikhathi sethu indaba zikamaqoma besigazazi nezikamashelana besigazazi, sakuthi noma ngabe into singayazi sikhiphe i-exercise sobabili sibeke ngaphansi kwe-desk sikopele. Kwakumnandi nje, kukuhle nje. Indaba zikamaqomana thina sikhule sigazazi.
2: Ngingelele la mamdoda osipha amandla lo mfo wamkhwanazi onaye othalungu kokuhlala amakhaya kaseMpendle esigodini saseRitsha. Ngisilalele lesihloko lesimamdoda. Hhayi, ukuzwana nomuntu engebona ubulili obufanayo akulona iphutha, ngoba nasemsebenzini niyakwazi ukuthi nisebenze ningebona ubulili obufanayo. Phela nje indaba iqala uma kuthiwa-ke hlampe-ke senikhulile-ke senizayo ukuganga. Kodwa nje nasesikoleni uthisha bayawenza amagruphu emadeskini, kuhlale kube umfana nentombazane. Lapho kuqala lapho-ke ukuthi uzwane-ke nentombazane, kuthothi nje lapho niyakhula nje le nto eninayisusa nisuka esikoleni nisazi ingane ukuthi hayi ngiyazwana nobani nobani uyazwana nobani. Bese kuya ngokuhluka komuntu-ke ukuthi hayi-ke umuntu-ke uhluka kanjani komunye, udalwe kanjani ukuthi sengaze hlampe kube khona into eniyenza ngokokuganga. Kodwa nje ukuzwana nomunye umuntu engibona ubulili ofanayo, hhayi akubona ihlaso lela, akubona iphutha futhi, ngoba nasemsebenzini niyasebenza kube umfana nentombazane niqhubeke lishone ilanga. Kube kunina-ke ukuthi-ke inhloseni kephi-ke ke niqhuba umsebenzi noma niqhuba ukuganga. Ngibonge mamdoda usipha amandla lo mfo wamkhwanazi.
3: Kamashumi amabili nanye ngaphambi kumbane ihora ehora ele shumi no muvo 21 minutes to 11.

Shumi mzuzu sibheke horani le shumi nomuvo kumsakazi izilomzansi obhala kahle sawubona mamdodo nomlaleli yazi mina amantombazane ayangibiza ngomngani wawo even phambi kwamadoda awo njengoba mina ngiyibouncer aze ke angihage phambi kwawo amadoda awo yoy hey hey Sisidodo uthi ke alright iqala le move uthi ke ngibingelele sisidodo cha ubampofu ukhuluma iqiniso kusoze kwenzeka lokho ubaba wazi wadlula emhlabeni esiphiziyalo ukuthi kumuntu wesifazane uhlangana nabanye abesifazane owesilisa uhlangana nabesilisa khona ngathi ke ngibonisana naye wathi ke kungcono sibe kabangani ngathi cha mina ke into engizoyenza uthando hayi le nto ngitshela yona ngayiyeka kanjalo ngibonge sisidodo umjabhisi wezitha lo mbongeleni ulethu ukuthula jali use-Grey Town endaweni ke yaseshane uthi yabona ke sisidodo lo mbhemu kungasa engabusalobola yini noma nje wenza ukonakala nje emzini wendoda lento ke yalo mbhemu kenzeka uma ke ukuthi kusashona kumbe kusahlukana uma kodwa ke lo mbhemu alobole ekhweni lakhe kungenzeka ke kungenzeka okay hhawu uyaphila uzwakala uyichaza nje engathi uyaphila sawubona sisidodo mina ngake ngaba nomngani wesifazane for 5 years hhawu kwaphetha ngokuthi simbathe ndawonye and ke wengilanda kwasendlini cause kwazi ukuthi umngani kanti khona ke esasesikwenza hawu Nkosi yami maye esekulanda nasendlini weshwele ewu ngikuzwile ewu Sisidoda ngibingelele nomlaleli ngiyambingelela. Sisilento ke dodo yobungani nomuntu esilisa kukho crisis. The reason why ngisho njalo is because abantu besilisa abadalela ukuba just a friend nomuntu esilisa. Adalela ukuba just a friend nomuntu esilisa. Ukuhlangana kwabo, okay nomuntu esiswazani. Ukuhlangana kwabo ngobungani kugcina sekunokuthize phakathi ngoba vele njengoba ke kwadalwa ke nobulili obungafani kuney'nhloso ezithize so neva ubungani nje ngiyabonga ithuba usihlala sababhinca ungcobo ulaphaya eliganda thini kobhala kahle la ngoba ke sihlabelwa mgama uyabhala obhalile uthi ke la unjani mamdodo ave kumnandi ukuba nomngani nomuntu wesilisa ngoba ke noma uxoxa naye ngekuyizwa indaba yakho okade ukhuluma ngayo isisabalele kuba ke sesimilweni sakho ukuthi ke sinjani akunankinga nje nakancane athi obhalile sawubona mamdodo mina nginaye umuntu ke engimthatha njengomngani usiswami siyazwana ngokusizana ngey'nkinga zethu nemali ngelinye ilanga waphuza kwaphoqa ukuthi ke alale ekhaya ebudlonyile phela mina ngakhetha ukulala endlini enkulu abantu babethi sinakho ukwenza izinto kanti lutho kodwa ke kwakubukeka kwakubuye kuvuke lokho awe babo ngizikhuze sizwana namanje ngiyabonga mhlawumbe ke lo mngani wayevele emfuna lo sisi ngiyabonga Maye manje le phathe ethi kwakubuye kuvuke. Heu, wayi controller kanjani leyo? Nkosi yam, techniques. Athina maqhinga owenza ngawo ukuthi ucontrol. He bakithi, mhlawumbe ungacebisa nabanye. Ey. Cha kodwa emhlabeni kukhohlakele gazi sometimes uvele nje uzwa into ezokuhlasimulisa igazi nje eyi ikuhlasimulise ngiyakutshela makazi uzwa ukuthi hhayi nangihanjelwa uspirithi

0: ayikho into enjalo. Ungawumngani nje hayi phela umngani kahlahle fawube umngani nomuntu wakho othandana naye awuthi ube umngani nje nobulili omungafani nobakho hayi geke ayikho nje into enjalo. Suke nje nisuke nizenzela ukukhohlakala nje eceleni nje cashe ngokuthi ngabangani geke ngiyayiphika nje leyo nto leyo ngiyayiphika nje leyo.
1: Angibingelele lapho kuzilo mzansi mamdoda. Ya kuyenzeka umuntu wesilisa ube nomngane wentombazane nomuntu wesifazane abe nomngane wesilisa. Yabona mina njenganami nje kumanje ngisemsebenzini nge-night shift kunosise esisebenza naye yabo. Ekuseni njalo uma siphuma emsebenzini ngoba yena uyagibela mina ngigibeli, so ngiyamphelezela njalo ngimshiyele ukuzaneni esitobhini sakhe agibele yabo. Abanye abantu abaseceleni bayitshethi mina naye siyathandana yabo, kanti lutho asithandani. Even ngisho emsebenzini esinye istafu nje sithi siyathandana naye, kanti cha hayi asithandani. Ubungani sesijwayelene yabo, kugcina sengathi kumena usisi wami yabo, nayo yena ngumfowabo yabo. Even nangelantshi uyabuyena sibuye siyihlalele naye lana emsebenzini sidle ndawonye yabo. Nje kuyenzeka ngale kwey'nhloso ey'thize, mhlawumbe uthole ukuthi nje ayikho nawo umuntu wesilisa into oyaftile naye ikho into yokulukhuzana, kodwa kuye kuye ngabantu-ke yabo. Kodwa nje hayi into eyenzekalayo leyo mamdoda, ngicela ungazisho-ke bandla igama ngaze ngiyiqhathe nomama wakwami. Ngiyabonga. Ngibingelele lapho kwelokhuzanene kwezi lo mzansi mamodada. Ya yabo mina ngicela ungazisho igama yabo, nginaye mina usise umnganami. So
2: ngiyabingelela kwezi lo mzansi ngane yami nabalaleli. Umuntu wesilisa nowesifazane kuyenzeka babe bangani. Mina nje selokhu ngaba khona ngaze ngibe nomngane umuntu wesifazane, kanti ngiyabazama ngabhideka ngoba bahleba. Umuntu wesifazane akakwazi ukuhlala nemfihlo ngoba umxoxela into nje kuphethe kambi, akabisalala akuvumalale kwanayo ngalelo lane bulodo. Uvuka nayo asukume nayo ndize nayo. Abantu engikhuluma nabo besifazane abantu enginobuhlobo nabo engibaxoxela izinto ezimphethe kambi, kodwa umngane wesilisa umxoxela yonke into, ayiphumi nangengozi, ayiphumi. Ngabanga namangane ngisafunda besilisa abafana bethembekile. Uma ngicabanga mina kusuke kuyibantu ababolile bona laba ekuthiwa babe yibangane bagcina sebembatha ndawonye. Futhi akukho lutho olusolisayo, siyibangane but la ngilahleka khona ke la ekuhaganeni ke ukuthi kusuke sekuhaganelwane. Nginabo impela abangane mina ngikhule nabo. Bhuti bami hhayi asihagani, cha ngiyazi lekuhagana-ke siyahloniphana siwubhuti. Banezintombi eziningi ngiyazazi, angiseshiyeki noma kuthi kukhona okwenzeke wathola inamba yami ethi uyangisesha ukuthi uyabona, angiseshiyeki. Aziphumi izindaba, omunye wazo waphahluka komunye wathi nje wewe usisi wakho wangempela lo. Yeyi akuphumi lutho, yezwa uvale ngesaka. Angithi-ke ngoba kusho ukuthi wayezama ukungisesha noma wayefuna ukubona ukuthi ngiwumngane wakhe noma ngabe ngiyathandana naye, wathola ukuthi ngomngane wakhe and ngethembekile kuye ekhona noma engekho. Sasizaya egemali nangani, siyakhuluma nangebhizinisi, siya-odisana, uyabona nje ubhuti wa

0: ungathi nje ubaba ngempela sizwana ngempela kuyathatha nokuthi abantu banjani umuntu isimilo sakhe sinjani ufundiseke kanjani kube sekuba khona umunye ubaba omakhelwana bangasekhaya owathena akafuna unkosikazi wakhe akhulume nabantu besilisa akanamfazi njeni ongazwana nabantu besilisa lowa nkosikazi usezele ingane eziwu-4 ngagcina ziwu-4 kweza abangane bendoda akezwani nabangane besilisa but uyezwana nabangane bendoda abangane bendoda bamsiza bamkhulelisela unkosikazi wakhe ngoba akufuneki ukukhuluma kakhulu ujaje izinto ezingekho eduze kwakho uNkulunkulu yabe siyakunika itshe ukuthi thwala ke nali itshe ngoba ukhuluma kakhulu naye abantu besilisa ngeke uzwane nabo bonke ngoba bakhona basebenezindaba of late sebekhuluma njengabantu besifazane but bakhona abantu besilisa abaphilayo basekhona abantu besilisa abaphilayo basekhona abantu besifazane abaphilayo abanezimilo abahamba ngendlela ababefundiswe ngayo asingamoshi asingoni ngoba nako sekukhona labo bangasena nembeza abangasalisaba ihlazo senze kuthiwe kuyafana akufani
1: yebo sawubona sisidoda kunjani kodwa sisidoda ngithemba ukuthi uyaphila sisi ukhuluma nomqala la uhlula amazenze ngikhona ngila emolweni cha sisidodo hayi sengithi angiphawule la sisidodo kuyasizwa isihloko sisidodo cha sisidodo ngeke le yokuthi abantu ababili abanobulili obungafani bazwane baba bangani hayi sisidodo akwenzeki lento lesi sidodo kumele sihlukanise kodwa ngizoyihlukanisa ngendlela yami yabo njoba ngumqala nje la sisidodo kukhona ukuthi yingane yabo masikhuluma ngeingane sikhuluma ngabantu o 2 years o 3 years o 4 years o 5 years siyaphela lapho einganeni 6 7 8 9 sekuyaphezulu labo bantu even ekhayeni nje ngeke ubalalise bonke embedeni owodwa uyabo ngoba manje iyingane sisidodo angazi noma ngizothi ezamanje yini but iyingane zihlakanipha yifika uyabo zithi ngalesikhathi nje zifike la ku 6 years sezazi yonke into yabo sengisho ukuthi ngeke mina ngokwami nje ngeke umzali uhlanganise ingane na 6 years intombazane yomfana uthi azilale lapha ekamelweni zilale embedeni owodwa ngoba lezo ingane yabo nje sisidoda ngisanda kuthuswa yeyami ingane intombazane ina 5 years kodwa isanda kungitshela nje izinsukwini ithi hayi umisi uthe ingagezi phambi kwamfana yabo ngabona ukuthi ayile nto ngitshele enye into kushuthi ingane yami isenolwazi oluningi kahle mayisisho kanjalo sengisho ukuthi sisidodo ingane nje from 5 years kuyaphezulu sekufanele lezo ingane zingalali endaweni eyodwa yabo angiphathi ke laba abadala laba nje abadala nje njenganathi athi umuntu uhayi lo bhuti lo noma lo mfana lo mngani wakhe wasemsebenzini yabo sisidodo loko kurong kakhulu yabona nje sisidodo kakhulukazi uma usuke usuwumuntu wesifazane uwumakhoti noma unomuntu nje wesilisa wena osowamshuza noma eniphilisana naye ubuse wena kodwa futhi ube nomngani omunye futhi umuntu wesilisa kurong kakhulu loko sisidodo kurong kakhulu so nje abantu besifazane bangabi nje nabangani mina abantu besilisa lokho nje kufanele sikumise kume nje umuntu wesifazane nje angabi nomuntu omngane umuntu wesilisa phela sisidodo lento ekuthiwa isikhwele yinto ekhona leyo yinto existayo leyo khona ey'mpilweni zethu nasothandweni so awukwazi ukuthi ungathi unomuntu busuthi wena nomngani wakho wasemsebenzini

Inkosi mayivuma thina siyophumelela. Uma ingakithi thina siyonqoba ngqo. Usho njalo ke. Uphuma emtsweni ihambisana kanye naso iSpirit of Praise. Uthi sizonqoba ngqo.

0: ngenyanga edlule umfana wami ufikile usebenzela kudeke uthema efika ekhaya wathi ma into engiyicelayo ngicela ubize umakhi ngicela siya irenovator lendlu manje siya inweba ibankulu ngoba unabantu abaningi uyazi abantu bayakuthanda mase befike la ekhaya umndeni wakhe awufuna ukuhamba sicela ngicela ukuthi lendlu ngikurenovatele yona ngizoyirenovata ngizothatha ubestazi ngiyawukhipha wonke ubestazi ngiyayihiprufa ngifake itiles phezulu so njengoba de ngingekho kulezi insuku bekusabhizi kuyakhiwa ekhaya iphelile-ke sekuzofakwa i-hiproof so ngiyayibonga kakhulu ingelo sikamakhadoshi bazalwane ingisebenzele ekhaya lami nengikubongayo ngibonga ukuthula ekhaya lami ngibonga ukubambiswana nabantwana bami okunye untombazane wami futhi useyasebenza bathe bazolekelelana nomfana omunye uzodila nokudla omunye adile nokwakha so ngiyabonga kakhulu bazalwane ingelosi nengakabenzeli bangalilahli ithemba ngiyabathembisa izokwenzeka kuzokwenzeka amen
1: ngathola ingane yabuye nomnyalezo ukuthi cela ngiphendule ucingo kukhona abantu abafuna ukunginikeza umsebenzi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngempela because umsebenzi engiwenzayo kunemali engiyiholayo hayi ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe amen ngifuna ukuzokubonga ekhaya bengasebenzi muntu ngeke umuntu obevuka zifundile ingane zihleli netifiketi kuboshiwe mase ngintshele manje sengingena abantwana abawu-3 emsebenzini kuboshiwe ngasebenzi muntu ngizophakamisa kakhulu ukubonga ikakhulu umntwana wami womfana uthe kade la wathola i-intern ngifuna ukunitshela leyo ngane yenza imanga emsebenzini uthola ngisho ama-bronze wenziwa yonke into bakhala ngokuthi siyaqala ukubona i-intern thina enjela emsebenzini asikazi
2: ngibonge bazalwane besimisiwe emsebenzini mina nodadewethu abawu-2 besimisiwe nomfowethu omfana kuyimanje bazalwane sifoneliwe sonke sowu-4 sangenza na-interview kwathiwa wozani zolanda i-uniform siyasebenza kuyimanje amen
3: uma sike saphuma saya enkonzweni kaprofethi umamane nakanjani iyangena ikholi noma kungena imeseji sengisho ukuthi-ke bazalwane kwayisekhaya besiphelelwe ukudla siphelelwe izo zonke izinto nje kube sengathi noma siyiphethe imali khona umuntu oyiphephethayo ezandleni kuhambe kwahamba-ke saze sathola umprofethi umamane akekho njengaye nikhuluma nomuntu ohluphekile umuntu okade eqwalaza kade ngigijima ngoba benginezinkinga kwami nginezinkinga ezingayizisolva umuntu ezizosolva umprofethi kuphela owanginika amandla nokuzethemba sengiyaniyala-ke bazalwane ukuthi ezindlini zenu manihlupheka nilambile abantwana benu besebenza ningayiboni imali kumbe kukhona inkinga nje ngoba imali ungathi nayo ihamba nemimoya ethile thina-ke wesivalile owesivalile kodwa sinete seza la hhayi siyacwebezela nathi siyazibona ukuthi hayi ikusasa likhona asibonge
4: ngiyile nobaba eDurban sangena kuma-1-on-1 kusho ukuthi ngenkinga yey'mali zikababa ubaba wabusisa nje i-ID wathi ma kuzolunga besiye ngoJulayi ngizobonga kakhulu endlosini yala ekhaya nabaqalayo babe nethemba izogulukudela kubona inamandla le nto inamandla le nto yagulukudela siye ngoJulayi yagulukudela ngo-Agasti ngiyabonga bazalwane
5: ngize ku-1-on-1 so ngaphuma ke mfundisi ke ngalanga ngangi-off kulosithathu ngathi ngibuyela emsebenzini umlungu wangicelela ngaphandle ngakhuluma naye so wathi imali uyanginyusela yena ngiyambonga kumakhadoshi line of Durban ngiyathemba ukuthi sazongenzela okunye kukhanye ngiyabonga kakhulu
6: sekuneminyaka eminingi ngingasebenzi ngafika ku-1-on-1 kumprofethi ngacela washo wathi umsebenzi ngizowuthola ayikho iprojekthi engayisebenzisile mina la ekhaya ngiqalile ukusebenza ngomhlaka-7 kuyona le nyanga umsebenzi opermanent kwa-government

athe wasipha kona siyabonga impilo uNkulunkulu athe wasiboleka kona baningi ababezama okanye bebefisa ukuba la namhlanje kungizwa bengilalela kodwa ngenxa yokuthi sekukhale isekufika isikhathi abakwazanga siyabonga thina ngalomusa othe wasipha wona baba siyabonga ngakho konke othe wasinikeza kona sibonga abantwana siyabonga uNkulunkulu wethu imisebenzi abanye basemisebenzini abanye baseyibhedlela uNkulunkulu wethu kodwa konke lokhu

ngenza ngaphansi komthunzi welanga singakumemezi wena namhlanje kaNkulunkulu sizokumemeza athu Davide sengimdala apha emhlabeni namalanga ami aseyabalwa kodwa ngikaze ngimbono kaJehova enqotshiwe athu Davide ngithathile mina ngathabatha ucansi ngaya ngadweba ngashona phansi kwelabafileyo angimficanga ufana nawe athi mina ngithathile amaphiko nganyukela phezulu angizange ngize ngimbone ofana nawe umile njalo naphakade wena wedwa oyinkosi nomsindisi athi nguwe wedwa oneyinwele zakhe ezimhlophe kusho kuboya bemvu athi amehlo akho ashaluza amalangabo omlilo athi izinwele zakhe zimhlophe uNkulunkulu wethu siyakubonga ke babekuseni ngakho konke siyakubonga ngoba wena ufaniswa nalutho awufanaswanga uNkulunkulu wethu nomuntu awufaniswa nami awufaniswa nezinye iThixo wena